92.6 to 8. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:32 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: That you were to know. Kanta na lang. Well, anyway, highway, by the way, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po ulit. We are back again and again and again. Meron ka bang kilala ka, Sir Nation, na napakahilig kumanta pero hindi naman alam ang lyrics ng kinakanta niya? Ay, DJ Kiwi, parang ikaw yun minsan. Admittedly, yes. No, sarap po yung kumanta. Lalo na kapag halimbawa, no, yung kasama mo is mga close friend mo na nakakaintindi sa mga kinakanta mo. Tipong hindi lang nila naiintindihan yung lyrics pero naiintindihan ka nila na sobrang hilig mong kumanta. Well, anyway, Kasernation, ang inyo pong napakinggan ngayong umaga na ito. Kani-kanina lamang po ay ang awiting 628 na isa pong classic 1985 Italo Disco New Wave Tract. Mula po yan sa Italian group na Europe. Oh, akala ko dati isa itong English song. Pero mula sa English band. Pero ito po ay mula sa Italian group na Europe. At alam mo ba, Kastler Nation, na ito po ay isinulat ni Stefano Urso at ito rin po, Kastler Nation, ang nagsisilbing 80s synth dance noong kapanahunan po na iyon. O, kaya sa mga Kastler Nation natin dyan na umiindak sa awiting 628, oo, no, nagkakaalaman tayo sa edada. Pero alam nyo, kahit na yung mga 20s, kung alam nyo yung awitin na ito, Kastler Nation, malabong hindi ka mapapaindak eh. 1968. Naalala ko lang noon, kwentong ano lang, sobrang bilis na kwento lang, Kastler Nation, bago tayo magpasada sa aking ibabahagi ngayong umaga na ito. Alam nyo yung awiting ito na 628, isa to sa mga nakikita kong sinasayaw ng mga tambay sa amin. Oh, yung tipong meron silang footwork na tinatawag. Harlem ba yung tawag doon? Basta ganun. Tapos sobrang sikat siya. Isa to sa mga nasa playlist nila kapag pag sinasayaw nila yun. Naalala lang natin. Pero kung ikaw, Sir Nation, ay isa sa mga malalalim ang iniisip ngayong umaga na ito, lalo na't medyo maulan, di ba? Yung mga ka-Sir Nation natin na mahilig na obserbahan ang kanilang mga sarili at isipin na iniisip sila. Alam niyo bang may tawag sa mga ganyang klase ng tao? Oo, no. Yan po, Kastler Nation, ang metacognition. At ayon sa mga pag-aaral, ano, ito po ang isa sa highest form of intelligence. At ayon sa mga researchers, ito, Kastler Nation, ang tinatawag natin na metacognition. Ano ba itong metacognition na ito, Kastler Nation? Ito po yung ability to think about your own thinking. Sa madaling sabi, ito po ay isang abilidad ng isang taong matalino na iniisip niya o kaya niyang isipin o may abilidad siyang isipin na siya ay actual na nag-iisip. Kumbaga, ang metacognition po ay isang paraan ng utak natin na para bang inoobserbahan niya ang sarili niya o para bang kumbaga self-awareness of self-aware ka na ikaw ay nag-iisip. Nagsisimula kasi ang ating brain na i-examine ang ating mga iniisip. Kaya tinawag ito bilang highest form of intelligence. At ano mo ba, Kastler Nation, na ayon sa mga neuroscientists, nalaman nila na ang ganitong klaseng self observation, yung mismong region sa ating interior prefrontal cortex ay mas nagiging active. Kaya kapag ikaw ay iniisip mo na nag-iisip ka, isa ka palang matalinong tao. Sana all iniisip ang kanilang iniisip. Huwag kayo malilito, ha. Minsan kasi may mga tao nag-iisip naman daw sila pero parang hindi naman nila pinag-iisipan yung inisip nila. Diba, basta makaisip lang. Diba, limbawa ng yung mga nakaisip ng flood control kasi hindi naman nila pinanindigan. Inisip lang nila yung flood control pero hindi nila talaga inisip yung kapakanan ng kapwa nila. Ako talaga kayo, nakakalungkot kapag nakakakita tayo ng mga lumalalang pagbaha pa rin sa ating bayan. Bakit hindi pa rin ito nasusolusyonan? Diba, kinakaltasan nyo kami ng tax? Bakit hindi nyo sinosolusyonan yan? Diba, nakakalungkot. Pero sana, Kastler Nation, no, lahat ng tao ay talagang nag-iisip at yung iniisip nila ay mabuti. O siya, ayan nga po ang metacognition. Ang actual na pag-iisip na ikaw nga ay nag-iisip. At sana pag-isipan mo ang iyong mga gagawin ngayong linggo, Castor Nation, dahil ang karamihan sa atin ay naka-rest day. Happy, happy rest day. Pahinga ka. Deserve mo ang iyong pahinga. Umigop ng mainit na kape o mainit na sopas. O kaya naman champorado. Tapos may ano, no, may gata. Sayang sarap. O siya, Castor Nation, let's go beat na po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2020.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
3: Sunday Disco Flashback.
4: Flashback. On Star, Star. FM.

0: Wanted, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 na star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:26 in the morning is our Philippine Standard Time. I ever wanted. Kung meron ka bang isang pagkain ngayon, Castor Nation, na sobra mo talagang gustong kainin, ano kaya iyon? Bako uunahan na kita, talagang gusto ko ng sopas ngayon. Talagang grabe talaga ang cravings pagka ganito mga panahon. Ano? Ano pa ba? Bukod sa sopas, bulalo. Ayan na talaga nga naman. Sarap. Pero Castor Nation, dahil nga maulan ngayon, bibigyan muna kita ng ilang mga papasadahan natin sa ating, bibigyan kita ng mga impormasyon. Bakit nga ba ganito kalalakas na yung mga bagyo? Oo, no? O kaya naman, hindi nga bagyo to eh. Habagat lamang ito, Castor Nation. Hindi ito bagyo. South East Monsoon lamang po itong nararanasan po natin. Pero alam mo ba na itong mga ganitong karanasan, itong mga matitinding habagat na ating nararanasan ay may pattern pala ito ayon sa mga mananaliksik o mga scientists. Ito kasi our nation ha. Natuklasan po kasi ng mga scientists mula sa Ateneo de Manila University na hindi lamang, hindi iisang weather event lamang ang dahilan kung bakit meron po tayong matitinding pag-ulan dulot po ng habagat. Ayon po sa mga pag-aaral ng Ateneo Research Lab at Manila Observatory, PAGASA at Tokyo Metropolitan University, sila po ay inaral nila yung 53 na cases ng extreme southwest monsoon rainfall na konektado po mula noong 1981 hanggang 2023. Ito po, makinig po tayo, Castor Nation, ha? Dahil yung inaral po nila yung 53 cases na iyon, lumabas po sa kanilang pag-aaral na may paulit-ulit na weather pattern na bago mangyaring ang matitinding pag-ulan. Kabilang po dito yung lumalakas na mga habagat, pagkakaroon po ng tropical cyclone sa northeast ng Pilipinas, at iba pang atmospheric conditions na nagpapadaloy ng malalaking volume ng moisture patungo sa ating bansa. Ayan, at ito po ay tinatawag na moisture conveyor belt, kung saan ang water vapor mula po sa Indian Ocean ay dumadaan muna po yan sa Southeast Asia bago makarating sa Pilipinas. Sa madaling sabi, dahil marami siyang dinadaanan, nag-around the world pa siya yung mismong moisture, kaya lumalakas yung mga habagat na nararanasan natin sa ating bansa. Kumbaga, nag-iipon siya, Castor Nation, ng puwersa ng maraming tubig. At ayon sa mga researchers, ilang araw munang mabubuo ang ganitong kondisyon bago tumama ang matinding pag-ulan. At ipinapakita rin ang pag-aaral na ito na ang pinakamalalakas na habagat po sa bansa ay kadalasang sumusunod sa isang common weather pattern at hindi basta nangyayari ng walang dahilan. Kumbaga, nakitaan na nila yung nangyari noong 1981 up until 2023 na meron pala siyang pattern na dinadaanan kaya siya sobrang lakas. At hindi basta-basta nga nangyayari yung matinding habagat, Castor Nation, ha, dahil nga meron siyang pattern na dinadaanan. Kaya naman kapag ka nagkataon na sabay-sabay ang kondisyon pong ito, mas malaki po yung posibilidad na tuloy-tuloy at matitindi ang pag-ulan na ating nararanasan, which is nakakalungkot, 'di ba? Which is nakakapangamba in a way, pero Castor Nation, kung iniingatan din talaga natin ang ating environment, 'di ba? Sapat yung ibinibigay na pondo sa mga research din katulad nito. Siguro mas hindi nagiging matindi. In a way, isa rin yung global warming, yung climate change sa nagiging dahilan kung ba't natin nararanasan 'to. So sana magising na tayo, Magising na lalo na yung sa mga kinauukulan natin na ingatan natin ang ating kalikasan. Kasi syempre, di ba, sila yung nauna kaysa sa ating mga tao. So dapat sila yung una natin pag nagtutuunan din ng pansin ang ating kalikasan. At yan na muna ang ating pinasadahang kaalaman ngayong umaga na ito. I hope meron ka mga napulot sa ating mga napag-usapan this morning at mas naging aware tayo sa nangyayari sa ating bansa kung bakit ganito ba katitindi yung habagat na nararanasan natin every year na lang. Ipagdasal natin ang bawat isa, ipagdasal natin ang ating kapwa Pilipino, ipagdasal natin ang ating bansa na sana po lahat tayo ay safe sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Well, anyway, Highway by the Way, this is our final hour ng ating programa. Naku, susulitin pa po natin ito. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa impilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
5: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
6: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
7: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
8: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
9: The greatest hits of all time.
10: Sunday Disco Flashback.
11: Flashback.
10: On Star.
11: Star.

oras na kailangan natin magpaalam ka, Sir Nation. Huwag kang magalala at huwag kang malumbay. Huwag mo akong masyadong mamis. Dahil bukas po ulit, magkakadaupang tenga tayo sa mga oras na alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at alauna ng hapon hanggang alas 3 po yan ng hapon. At syempre ka, Sir Nation, dahil wala pa rin pong tigil ang mga pag-ulan, iba yung pag-iingat po ang dapat po natin palaging iisipin. Ingat-ingat po tayo again kung wala naman pong kailangan pang ilabas. O halimbawa man, wala naman kayo importanteng kailangan labasin, stay na lang po tayo sa bahay natin. At kung kinakailangan po natin na lumikas, lumikas na po tayo. Pero bibigyan muna kita, ka Sir Nation, ng ilang mga pangunahing mga lugar sa Maynila, no? Sa lungsod ng Maynila, ngayong umaga, kung saan dyan yung mga binahana po na mga pangunahing lugar. Dyan po sa May Taft, Quirino Avenue, meron na rin po dyan gutter deep na taas ng baha. Dyan po sa May Taft, General Malvar. Dyan po sa May Escoda, sa May Taft Faura, ay may gutter deep na rin po dyan na baha. Sa May Taft Estrada, sa May P. Ocampo, sa May Taft Remedios, sa Taft Nakpil, sa May dyan po sa May kanina nabanggit na natin, no, yung sa May Quirino Avenue. Ayan ka, Sir Nation, yan yung mga updated na mga listahan kung saan may mga gutter deep na nataas ng baha. At as of 8:40 a.m. kasalukuyan po na tumataas pa rin po ang level ng tubig dyan po sa May Marikina River. Ayan, pakantabayanan po natin yan dahil po kanina umabot nga po ng first level o first alarm yung lugar po ng Marikina at umakita nga po yan sa 15 meters yung mismong level ng tubig ngayong umaga po yan ng Linggo. At kani-kanina lang, Caster Nation, i-update lamang din kita para sa mga kung nakikinig ka ngayon sa mga taga Baguio po, kung ikaw ay nakikinig sa ating live streaming, nagpakawala na po o binuksan na po yung gate dyan po sa May Ambuklaw Dam. Kagabi po ay binuksan na po yung gate dyan, August 8. Yung walong gates po sa Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet. Ayon po sa tala ng Ambuklaw, BLGU, ay ngayong umaga po, ngayong Linggo, August 9, ay pinakawala na po yung tubig at pinag-iingat nga po ang mga residente na nakatira po dyan saan, sa may mabababang lugar dahil po sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga ilog. Ayan, Caster Nation, iba yung pag-iingat pa rin po. Stay safe at manatili po kayong nakaantabay sa ating himpilan o di naman kaya sa ating Facebook page para sa ilan pang mga news update. Anyway, Highway by the Way, hanggang dito na lang po ang ating programang Sunday Disco Flashback. Nakapiling nakasama niyo po ang inyong OTG DJ, as in On The Go star DJ Kimi Gora The Explorer. And to formally close our program, leaving you with the song by Spice Girls, Stop. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning! Stay safe, Metro and Megastar Manila at sa buong Pilipinas. Good morning!

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Siya sa 10 na maswerte niya nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May isang timba ng Orocan, 1 piece Comeya, 3 cube Palabok, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines. Sa week number 4, Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Naboto sa Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa naming dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
7: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
6: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
7: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
6: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Star FM,
8: the best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: The Philippines number one Star FM.
0: Ito na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
11: Ating damhin ang mga awiting Pinoy
0: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: ating mga kanta at masasarap na kwento sa Pinoy Memories sa Star FM. This program has won the Best Entertainment Program ng Catholic Mass Media Awards, pati na rin po isang special citation as Best Educational Program. You're listening to the music station of Bombo Radio Philippines. Si Star DJ Dr. Opo ang kahut-hutang dila ninyo.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy,
5: mag-sing along na
4: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Memories na ating sinasariwa at music na pamilyar sa'yo. Hanap na kombinasyong pinaghalo sa Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM. EJ Obiena continues his march para makabalik ulit po sa top 10 in terms of world ranking sa pole vault. There was a time po na EJ was considered world number 2 dyan sa event niya. Unfortunately, yung mga injuries pulled him away from competition, pati na rin sa kanyang galing kung nagko-compete man siya, kaya bumaba yung rankings niya. We hope that this is indeed yung recovery na inaantay natin para mas lalong tumaas ang ranking ni EJ Obiena. Kaya tamang-tama talaga itong statement sa cap ni Alex Iala, yung ating tennis darling. Kapag lumago, hindi na hihinto. Yung mga tennis commentators, nabibigla po sa lakas ng support kay Alex Iala ng mga Pinoy communities na saan man siya pumunta. Ito yung mga klase ng Pinoy who will drive 2 hours or 3 hours, magbabayad po ng dollars. Diba? Yan naman ang ginagawa at magagaling tayo. Pagka nasa abroad, party-party ka agad. Kunyari, before, we remember, yung darling si Manny Pacquiao ng Filipino crowd, maski saan, pinupuntahan at sinusuportahan si Manny. Etong naglalaro naman si Alex Iala, ayan, all-out support tayo ngayon. Time to show the Pinoy flag. That is how our culture goes. Baka nga libre pa yung food for everyone kasi, di ba, bayanihan spirit dyan, may sharing siguradong mangyayari dyan. Yan yung good side ng Pinoy. Kaya feel mo, mahal tayo ni Jesus. Kasi kung miracle of the multiplication of the loaves ito, di ba? Anong nangyayari? Kasi sabi yung isang interpretation may mga inambag din yung mga taong nandoon. Kasi binuksan yung puso nila. In a sense na, magbigay ka na rin. Hindi lang puro hingi. Ayan ang nangyari. Pagka Pinoy ang kasama dyan, aba, hindi lang loaves and fishes siguro yung mangyayari. Magbo-volunteer pa yung Pinoy. Baka may dalang adobo yan, plus pansit, at lumpia pa. Now, balik na po tayo sa ating Pinoy Memories sa Star FM! Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Oh, yan, yan. Yung kumanta niyan, mga chong at manchang, ay si Lawrence Roger Verano Mendoza. Aba, may Bachelor of Arts in Business Economics ito yan. Sa UP, ha? UP Diliman po, itong mamang ito. Pero ginustong maging singer. Tapos, nilabas niya itong song na ito way back in 1996. Alam niyo po ba? That was 30 years ago. Just imagine that. Yung paos na boses, ha? Style talaga yan ni Bossing Renz Verano. Ayan ang kanyang alias o kaya yung stage name. At signature niya po yan, horse voice, paos style. At pati yung anak niya, ha? Narinig ko ganyan din yung boses. Ibang klase yung magtatay nito. Sure akong nagbalik tanaw din kayo sa music na yan. At baka hanggang ngayon, piyesa nyo pa yan at kinakanta pagka nagkaroon ng video kehan. O siya, balik music na tayo sa Pinoy Memories.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Mga awiting Pinoy,
7: mag-sing along na
6: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: ikaw ay nakikinig sa Pinoy Memories sa Star FM. Mga piniling mga music para mag-enjoy ka? Well, alams na. Tuloy-tuloy po yung pamimigay ng Star FM at Bombo Radio na ating mga prizes sa ating swerte sa palengke promo na merong 9 million pesos in cash and prizes. Dios mio, Star Nation. Literal na umuulan ng papremyo. Opo. Eh, kakatapos lang po natin ng week 5 ng ating palengke activation kung saan kahapon ng umaga ay namudmud po tayo ng 10 tig 1,000 pesos in cash plus 500 pesos in gift pack sa loob po ng isang orakan balde. Eh, punong-puno at gaawas-awas yan ng mga goodies. Yung parang ikaw na nga yung namalengke kasi may uwi ka pang pansit o palabok, mga canned goods, may kape ka pa na nasa balde ng orakan, eh may makukuha ka pang parang take home na 1,000 pesos. Yung mga testimonials nila, mga winners po, eh maririnig at makikita dito sa Star FM. Kaya alam nyo po talagang walang pambubudol dyan. Legit at totoo. May mga winners din po tayo ng mga parlor games natin sa palengke activation. Nagpasaya sa pagbisita natin sa mga palengke nating pinuntahan. Eh, talagang 25 areas po yan na sinusulong ng Bombo Radio Star FM. Pero di po lang yan dyan nagtatapos, Star Nation, kasi nag-a-announce rin kami ng 5th weekly draw winners simula po kahapon din ng hapon para makubra nila yung mga cash prizes nila. Tulad nito, maliit lang naman to. Tingnan nyo, 3 consolation prizes na tag-1,000 in cash. Tapos may mananalo ng 3,000 bilang third prize winner. Merong may 4,000 na mananalo bilang second prize winner. At eto, 5,000 pesos na tumatanginting para po sa first prize. Eh, saan ka pa? Aba, mga winners, tinatawag na natin yung mga natawag na natin. Bukas, starting 9 o'clock in the morning, pwede nyo na pong kunin at maklaim yung mga prizes ninyo sa Bombo Radio at Star FM stations. At syempre, meron din po tayo mga daily winners. From Monday to Friday, ating pong pinamimigay yung ating 60th anniversary special limited edition AM and FM rechargeable radio na LED na. May flashlight pa. At ang pinakamaganda, di po yan napapako sa isang stasyon. Kaya pwede po kang makinig maski saan. At pwede nyo po yung dalhin maski sa mga long trips ninyo sa ibang lugar. Oh, gusto mo ba rin manalo? Ikaw, nakikinig ka lang at tinitingnan kami. Aba, maghulog na po ng mga entries sa ating swerte sa palengke promo. Week 6 na tayo. Tuloy-tuloy po yung pamimigay namin ng mga papremyo. 9 million pesos in cash and in prizes. Dito yan sa Star FM ng Bombo Radio Philippines.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
6: Mga awiting Pinoy.
7: Mag-sing along na
6: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Memories sa Star FM. Mga piniling mga music para mag-enjoy ka? Well, alams na. Tuloy-tuloy po yung pamimigay ng Star FM at Bombo Radio na ating mga prizes sa ating swerte sa palengke promo na merong 9 million pesos in cash and prizes. Dios mio, Star Nation. Literal na umuulan ng papremyo. Opo. Eh, kakatapos lang po natin ng week 5 ng ating palengke activation kung saan kahapon ng umaga ay namudmud po tayo ng 10,000 pesos in cash plus 500 pesos in gift pack sa loob po ng isang orokan balde. Eh, punong-puno at gaawas-awas yan ng mga goodies. Yung parang ikaw na nga yung namalengke kasi may uwi ka pang pansit o palabok, mga canned goods, may kape ka pa na nasa balde ng orokan, eh may makukuha ka pang parang take home na 1,000 pesos. Yung mga testimonials nila, mga winners po, eh maririnig at makikita dito sa Star FM. Kaya alam nyo po talagang walang pambubudol dyan. Legit at totoo. May mga winners din po tayo ng mga parlor games natin sa palengke activation. Nagpasaya sa pagbisita natin sa mga palengke nating pinuntahan. Talagang 25 areas po yan na sinusulong ng Bombo Radio Star FM. Pero di po lang yan dyan nagtatapos, Star Nation, kasi nag-a-announce rin kami ng 5th weekly draw winners simula po kahapon din ng hapon para makubra nila yung mga cash prizes nila. Tulad nito, maliit lang naman to. Tingnan nyo, 3 consolation prizes na tag-1,000 in cash. Tapos may mananalo ng 3,000 bilang third prize winner. Merong may 4,000 na mananalo bilang second prize winner. At eto, 5,000 pesos na tumatanginting para po sa first prize. Eh, saan ka pa? Aba, mga winners, tinatawag na natin yung mga natawag na natin. Bukas, starting 9 o'clock in the morning, pwede nyo na pong kunin at maklaim yung mga prizes ninyo sa Bombo Radio at Star FM stations. At syempre, meron din po tayo mga daily winners. From Monday to Friday, ating pong pinamimigay yung ating 60th anniversary special limited edition AM and FM rechargeable radio na LED na. May flashlight pa. At ang pinakamaganda, di po yan napapako sa isang stasyon. Kaya pwede po kang makinig maski saan. At pwede nyo po yung dalhin maski sa mga long trips ninyo sa ibang lugar. Oh, gusto mo ba rin manalo? Ikaw, nakikinig ka lang at tinitingnan kami. Aba, maghulog na po ng mga entries sa ating swerte sa palengke promo. Week 6 na tayo. Tuloy-tuloy po yung pamimigay namin ng mga papremyo. 9 million pesos in cash and in prizes. Dito yan sa Star FM ng Bombo Radio Philippines.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Linggo, kaya di masyadong stress, pa-easy-easy tayo. Tapos kasama yung music ng Pinoy Memories sa Star FM. Aba, wagas, ang sarap. Yung palaging andon sa mga laban ni Alex Ayala, aside syempre dun sa mga parents at coaches niya. Syempre, yung Pinoy community sa syudad na may laban, makikita mo rin palagi yun si Dayan Castillejo. Now, baka nagtataka po kayo at hindi nyo po alam why is Dayan right there and why is she seemingly knowledgeable kung tennis yung pinag-uusapan. Now, before po kasi she became a broadcaster, yung mga kaidara ni Dr. O can attest, mga thunders, that she, si Dayan po, was also a champion tennis athlete. Aba, opo, she played po sa Junior Wimbledon, pati na rin po sa US Junior Open. Sa naglaro rin niya sa Asian Games. At ilang beses rin po naging medalist sa Southeast Asian Games. For those in the know, aba, kagandahan po itong si Dayan at yung mga kapatid niya na dyan na mga tennis players din po yan, ha? If I remember it right, teka lang, iisipin. Oh, si Nina at si Sarah, yung mga kapatid ni Dayan. Oh, mga tennis players din po. Now you know. At nag-ungkat pa tayo ng mga memories mo. Dito yan, sa Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
6: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
5: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
7: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
8: Mga awiting Pinoy,
9: mag-sing along na
8: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: German Bolero.
1: Minsan talaga naglalaban ang isip at ang puso. Sino ang mananaig? Hindi natin alam. Ay, magandang start tanong ito, no? Ano yung dapat manaig? Or sino yung dapat manaig? Yung puso mo ba o yung isip mo? Iba? At ayoko mo nang isipin ngayon. Ayoko mo nang mag-decide. Mala na siya. Awiting Heart Don't Change My Mind. Mula po yan kay Glenn Medeiros. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28. Oy, hintayin na nga natin. Yan eh, magta-20 na yan eh. 29 star minutes, makalipas ang alas 12 ng hapon, 12:29 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Nako, grabe, wala pong tigil ang pag-ulan at pabugso-bugso pa rin talaga siya hanggang sa mga oras na ito. May times na mawawala, may times na biglang lalakas. Ano, so, nako, ingat-ingat po sa lahat, ano, dapat alam talaga natin kung ano yung ganap, no, kapag umuulan sa lugar natin. Dapat alam natin kapag umulan ba, no, ng sunod-sunod, no, ng malakas, eh, binabaha ba yung lugar natin, no, kaya medyo tabi ba tayo ng gumuguhong lupa, ganon, di ba? Dapat alam mo yan, dapat alam mo yan. Kaya ingat-ingat everyone sa mga nasa may sa lugar na bahain talaga. Alam nyo, magpalit talaga kayo. Sa susunod na eleksyon, lahat palitan nyo. No, from barangay officials to city, di ba? City councilors, palitan nyo lahat. Lahat ng mga nakaupo, alisin nyo. Ganon. Nakakainis, ano yun? Parang may inis ka talaga eh. Bakit ang nangyayari ay cure? Bakit hindi prevention? Diba sinasabi nga, prevention is better than cure. Ibig sabihin, yung pag-iwas, mas maganda talaga yun kesa sa solusyon? Diba? Pagkukumpuni? Diba? Yun naman talaga yung mas maganda eh. Kaya Nasa kamay mo din. Actually, nasa kamay mo din talaga kung ano ang mangyayari sa inyong komunidad. No? Maging sa maliit na uri ng community sa inyong bahay, papunta sa barang, sa kapitbahay nyo. Oo, sa subdivision, kumbaga. Tapos papunta sa barangay. Tapos papunta sa inyong syudad, sa inyong city. Diba? So, bumoto ng tama, yun yung gagawin mo. Kung hanggang ngayon, wala pa rin talagang ilaw sa lugar ninyo, 2026 na, o alam mo na yung gagawin mo. Huwag mo nang iboto kasi yan. Kung sino man yung nakaupo dyan na hindi man lang mabigyan ng pailaw yung lugar ninyo. Kainis. Anyways, yun yung mga pagkakataon na malalaman mo talaga, ano, marirealize mo kung ano nga ba talaga yung nararapat para sa iyo. Diba? Marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan syempre dito sa ating segment or sa ating programang It's All For You In or On A Weekend. Dahil sa panibagong pagkakataon, pumuli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at cute na mga ka-star nation natin. Sa buong mundo po yan ha. Oo, at ako muna ang inyong mga kasama. Sasamahan kita, huwag ka mag-alala. Buong hapon po muli tayo. Magkakasamahan, magkakabandingan, magkakabulahan. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Pumalabulain muna kayo hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa programang It's All For You On Weekend. Naman, coming up next, songs from Sing Sing, Apo, Hiking Society, Climax, and Starland Vocal Band. Ito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: On 102.7 Star FM. You're with German Bolero.
8: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
9: it's all for you.
8: It's all for you in the afternoon. We'll keep

0: German Bolero.
1: My endless love.
2: Sino ka boses ko doon? Si Diana Ross ba? O si Lionel Richie? Wala. Ano ba? Awiting Endless Love. Mula po yan kay Lionel Richie and Diana Ross. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Paras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon, 1:26 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ay, ito na, hindi na po tayo magpapaliban pa. Tama ba yung term? Magpapatumpik-tumpik. Yun na lang. Dahil meron po tayong panibagong liham na ibabahagi sa inyo. Mula po ito sa ating listener. At na-message nga tayo, oo. Pero it's an honor. It's an honor. Maraming salamat naman at napili tayo ang ating segment para ibahagi itong nararamdaman ng ating listener. At tingnan natin kung para kanino ito, para saan, at ano ang nilalaman ng kanyang liham. Kaya naman, punta na po tayo sa ating SKL. Share ko lang isang panibagong liham mula sa ating listener. Sir Nation, ito po ay pinamagatang liham para sa'yo. Hello pa rin sa'yo. Hindi na kita papangalanan, pero sana malaman mong para sa'yo to. Hindi ko kasi alam kung dapat ko pa bang sabihin ito. Pero para sa sarili ko, ilalabas ko ito. Nagpapasalamat ako sa iyo. In a way, natulungan mo akong hindi mo na maisip yung mga pinagdadaanan ko. Mga pinagdaraanan ko sa buhay, pansamantala. Salamat sa care mo. Sobrang naramdaman ko yun. Kasi parang ngayon lang may gumawa sa akin ng mga ginawa mong pag-aalala para sa akin. Salamat sa mga sinabi mo. Sa paghawak mo sa kamay ko. Kasi naramdaman kong payapa ako. Kahit saglit lang. Sorry, kasi hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko. Sorry kasi ikaw ang na-let go ko. Ikaw ang pinili kong tanggalin. Bigat na kasi talaga ako. Kaya kailangan kong magbawas. Nakaramdam kasi talaga ako ng pressure. Alam mo, alam kong mabuti kang tao. Na-appreciate kita ng sobra-sobra. Totoo ka. Mabait ka. Kaya naman, nagpapasalamat ako. Lubos ang aking pagpapasalamat kay God kasi nakilala kita. Maraming salamat sa saglit na pagdaan mo sa aking buhay.

Yan po ang ating liham na mula po sa ating listener. Ito po'y liham para sa iyo. Dito lang po yan sa ating segment na SKL Share Ko Lang Liham Edition. Ay, grabe no. Ano ba naman yan? Nawawala naman yung bed natin. Pero ayan sa mga Star Nation natin. Oh, meron na. Ay, totoo yun. Yung pagsusulat. Alam mo, malaking tulong ang nagagawa niyan sa ating sarili. Para lang matulungan yung sarili natin ano, na gumaan yung nararamdaman natin. Yung bigat na nasa kalooban natin para mailabas natin. Kaya naman, maraming salamat sa listener natin no, na ipinagkatiwala sa atin ang kanyang mga nararamdaman. Diba? May mga ganun pagkakataon na hindi mo alam, hindi mo sigurado, hindi mo alam kung anong gagawin. Kung ibibigay mo ba, ipapaalam mo ba, sasabihin mo ba doon sa taong iyon yung mga nararamdaman mo? Kasi iniisip mo, may sense pa ba? Kailangan pa ba? Dapat pa ba niyang malaman? Yung mga ganung pagkakataon, di ba? Na sinubukan mo naman yung lahat na makakaya mo para alamin kung kailangan ba talaga itong ipaalam sa kanya, kung kailangan niya ba talagang malaman iyon, di ba? Pero hindi mo lang makuha yung sagot na oo. Diba? Yung kumpirmasyon na oo, kailangan niyang malaman. Kaya siguro pinili mo na lang na kimkimin no, kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya, 'di ba? Na sarili mo din naman talaga yung nahihirapan. Kaya ito kailangan mong ilabas tuloy, 'di ba? Hay. Mga taong dumadaan lang talaga sa ating buhay at hindi nararapat siguro no, na manatili sa ating buhay. Hindi natin alam, may mga taong nawawala pansamantala pala no, pero bumabalik din. 'Di ba? Hindi natin alam. Ang alam lang kasi talaga natin eh kung ano yung mga nangyari na sa ating buhay at kung ano yung mga nangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan. Hindi natin alam kung ano yung mga mararanasan pa natin mangyayari sa ating buhay sa mga susunod pa na pagkakataon, sa mga hinaharap, diba? At kung ano man yung reason, kung ano man yung dahilan kung bakit natin nakilala, kung bakit dumaan sa ating mga buhay, yung mga tao na dumaan talaga lamang sa ating buhay. Eh sana may magandang dahilan at meron tayong magandang natutunan doon sa karanasan na iyon. Diba? O ano bang naramdaman mo dito sa ating binasa? Meron ka bang ganitong mga naranasan sa buhay na nalito ka, na pressure ka, 'di ba? Hindi mo alam kung ano 'yung nararamdaman mo. Kumusta ka naman? Kumusta ka ba? Oo, anong ganap noon? 'Di ba? Yung mga ganyan. So, kung meron ka ding mga liham na gusto mong ibahagi sa ating segment na SKL Share Ko Lang, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po ay ating gagawing ibabahagi sa ating segment na ito. For the meantime, check your time. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 star minutes makalipas ang alauna ng hapon, 1:34 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito na nga sa mga ka-Star Nation natin. Kung yung ating binasa na liham nagtapos, no? Nag-give up, yan. I'll be giving you a song now because we'll be going back to more of the music. Here's from David Soul. Don't give up on us. Oh, pak! Dito na po yan. Sa yung bilang inyong palaging pinakikinggan, ako po si Star DJ German Bolero. Kasama kabandingan mo. Ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Give up.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Malagtas, Bulacan. Consolation Prize winner ng week 4, Swerte sa Palengke, 2026, August 1, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko ito pambili ng gamit. Maraming salamat sa

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Take Me Now by David Gates. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas po ang alas dos ng hapon. Ay! Ayan na, yung awitin na iyan ay isang 1981 na soft rock song. Mula po yan sa American singer and songwriter na si David Gates. Diba? Dati po siyang frontman talaga ng bandang Bread. Sino bang hindi nakakaalam ng Bread? Diba? Yan po yung title track and lead single mula po sa kanyang ika-5 solo studio album at nag-pick po yan sa number 62 sa US Billboard Hot 100. Ah, diba? Oh, paano lang yan? Patikim pa lang yan. Oh, dito sa ating SKL, share ko lang. Kaalaman mula po sa isang singer na si David Gates. Yan. Na-release po yan ha noong August 1981. At nag-pick number 62 nga yan ano, sa US Billboard Hot 100. At si David Gates, ipinanganak po siya noong December 11, 1940 sa Tulsa, Oklahoma. At siya po ay kilala talaga bilang lead singer. Kaya kapag yung boses niya naririnig nyo, maririnig mo din talaga ang bandang Bread. Diba? Siya po yung primary songwriter din at founder talaga noong 1970s soft rock band na Bread. Diba? Kaya naman, ang ilan sa mga ginawa talaga niya no, na awitin ay Make It With You If Everything I Own. Diba? Yan yung mga awitin na madalas kinakanta ni Papa mo, Tito mo, Kuya mo. Diba? Lalo na kapag Linggo, oo, at karaoke day. And sinimulan niya po ang kanyang music journey dahil siya po ay tumutugtog at nagsusulat no ng mga tunes simula pa yan noong 1958. Ang kanyang mga early bandmate ano yun? 'Di ba ay yung tinatawag na Accent and Claude, Cloud Russell Bridges na naging famously known bilang Leon Russell. 'Di ba siya po ay nagtrabaho din bilang session musician, arranger, producer no sa Los Angeles at marami din siyang nakatrabaho na icons talaga noong mga unang panahon pa. Kagaya naman ni Elvis Presley, Bobby Darin, and Pat Boone. Diba? Siya din po ang nag-co-wrote ng 1963 hit na Popsicles and Icicles para sa Mermaids or The Mermaids na nag-number 3 sa Billboard charts noong 1964 naman. Diba? Ayan na, sa mga alam kong kilala mo naman si David Gates. Oo, dahil alam kong alam mo din yung bandang Bread. Diba? Parang kapag sinabi kasing Bread, meron ano eh, Beatles. Diba? Parang mga ganun lang din. Diba? Kaya kapag narinig mo talaga yung boses ni David Gates, naaalala mo talaga ang bandang Bread. Napaborito ng tatay ko for sure kasi kinakanta talaga niya yung mga awitin ng Bread. Diba? Hay naku. Very, very, very, very known talaga yan. Talamak at paborito ng ating mga tito, tatay at lolo. Oh, perfect. Kala mo, huwag ka nang umiwas. Umamin ka na lang. O kaya kahit hindi mo na aminin, sige na, we'll take it. Take Me Now. Yan po ang ating SKL. Share ko lang isang kaalaman mula po sa ating featured artist. It's David Gates. Marami pa tayong mga kaalaman. Kung meron kayong mga kaalaman na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila at atin po yan i-bibiblop. Tarot lang. Gusto ko lang mag-rap. Kasi nanonood ako ng mga clips ni Glock 9 lately eh. So parang na-inspire ako. Parang gusto ko mag-rap tuloy. Parang gusto ko nalang maging rapper. Rapper ng Suman. Ang cute, no? Wala lang, gusto ko lang i-share. Ganun pala gawin yung rapper ng Suman. As in, malaki siyang bilog, tapos ginaganon lang dun sa mainit. Tapos, tada! Meron ka ng rapper. But anyways, isa pang nakakabilib, yung mga nagbabalot ng mga regalo sa mga malls. Diba? Palakpakan nga natin yung... Alam nyo, kahit hindi na kayo mag-alarm, gigisingin kayo ng NDRRMC, 'di ba? Pero ganoon naman talaga yung purpose niya, no? Magising ka, 'di ba? Malay mo magising ka. Gusto mo ba 'yon? Magising ka na may baha na sa iyong kama. 'Di ba? Hindi naman, kaya ganoon talaga kapag halimbawa masarap na yung tulog mo pero bigla kang nagising, no, sa alarm ng NDRRMC, eh yun talaga yung purpose niya, magising ka para hindi ka mapahamak, kumbaga kung halimbawa eh alam mo na. Actually buti nga ngayon orange rainfall na lang, no, sabi ng NDRRMC na nag-text sa akin right now sa Metro Manila, no, so matinding pag-ulan pa rin po yan at pagbaha at pagguho ng lupa sa mga landslide prone area. So mag-ingat po everyone, ha. Oo, at yung ang kinakabahan ako yung Marikina River, kanina 17 lang talaga siya pero pataas na. 'Di ba? Wag naman sana umabot sa 18 meters kasi third level na 'yon. No, I mean third alarm, parang ganun. No, so wag naman, 'di ba? So mag-pray everyone as para sa safety po ng at ng nating lahat. At para naman ma-chill-chill lang, ma-ibsan, no, yung mga nararamdaman natin or mga iniisip natin sa mga oras na ito, magbabalik tugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You on a Weekend. Susunod na po ang ating back-to-back rock programs. We'll be starting it off with our soft and mellow rock program, ang Mellow Rock Sunday. Ako pa rin po inyong kasama dyan, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Hello, hello, hello, hello sa Manuel and Dampil family. Where are you? Where are you? Where are you? Ayan si ate, anong pangalan niya? Ate Manuela. Charot lang. Nang hula ba? Michelle Dampil Manuel, magandang hapon po. Sabi niya, ayan, sa kanyang mga anak, sina Gabriel, Mark, Christian, Kendra, Karen, at sa kanyang asawa na si Alvin Manuel, at sa lahat daw ng nakikinig ng Star FM. Ayan, ano to? Ano to? Ikaw ang iibigin ko. Sino kumanta muna niya? And happy, happy, happy listening, Manuel family, wherever, kung saan man kayo lupalop ng mundo, oo, sa mga oras na iyo, na ito, no, sa iyong mga cutie patootie kids. Oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas, 2:35 in the afternoon. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star FM.
1: German Bolero.
2: Nagbabalik po muli, Star DJ German Bolero. Oo, kasi... Oo, hindi mo napansin. O kung napansin mo, lutang ako. Pero ayun na nga, basta mamaya pa alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon ang programang Mellow Rock Sunday. Yes. Gusto umuwi? Gusto na umuwi? Magmamadali? Alas 2 pa lang, tapos gusto alas 4 na? Ano ba? But anyways, let's go back to more of the music sa ating programang It's All For You on a Weekend with me, Steel. Oh, kalat nyo ha. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. I'll be giving you a song para naman magpatuloy na tayo sa ating mga tugtugan. From Barry Manilow, here's a song called I Write the Songs. Ito lang po yan sa programang It's All For You on a Weekend. Ito pong 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Good afternoon.

0: German Bolero.
1: Awiting Massachusetts. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 26 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time sa aking mga computer sa mga oras na ito. Pero 3:25 pa lang talaga. According sa DOST. Yan. Yan yung tama. Okay, ito na nga sa mga Star Nation natin. Happy, happy, happy, happy listening muna. Ayan kaya Ate Danielyn Plomeda. Sabi niya maulan-ulan na hapon sa lahat daw ng nakikinig sa programa natin at sana okay lang daw ang lahat sa kabila ng nararanasan nating ilang araw na ng ulan na ulan. Yan. Hello po sa mga sa tindahan nila dyan sa ano to, open sa hilera namin. Ah, sila lang daw ang open sa hilera nila dyan sa barangay sa Jervo Street, barangay Pinagkaisahan, Magkati City. Hello po sa inyo dyan, Lameda family. Para mas ma-inspire pa tayo this afternoon, dito sa ating SKL, share ko lang sa isang bagong inspirasyon at motivasyon mula po sa Figure Ground. Sabi niya dito, ang pagpapahinga ay parte ng progreso. Pag-progress, improvement, 'di ba? Pag-asenso. Tama ba 'yon? Pag-move forward. Yan, yung pagpapahinga parte 'yan ha, hindi yung parang laban. Laban lang ng laban. 'Di ba? Kailangan nagpapahinga rin. Sabi pa ng Figure Ground, like music, progress needs pauses. Ah, 'di ba? Pag kumakanta ka ng I'm back, Massachusetts. Di ba meron ding pause doon? Di ba? Hindi naman kailangan napakabilis. Di ba? Hindi ka Glock 9. Kahit nga si Glock 9, kahit ngayon pagra-rap, di ba? May pause pa rin yan. So, kailangan ng pagpapahinga. Kailangan ng pagtigil pa rin. At kailangan ng rest. Yun. Diba? Yan po ang ating SKL. Share ko lang. Inspirasyones, motivasyones ngayong hapon. Diba? Ang progress, hindi po yan na... hindi lang po yan nakikita sa kung ano yung ginagawa natin. Minsan talaga, yan din ay nakikita doon. Ibahagi sa ating mga tagapakinig, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat po ng social media accounts. At yan po yung ating ibabahagi dito sa ating SKL. Share ko lang. Tuloy-tuloy po tayo sa ating program.

0: Mang It's All For You on a weekend. Eto na, totoo na to. Oo, eto na yung iniihintay ko. Ako lang. Ang ating back-to-back rock programs. Pasisimulan nga po na, tama ba? O tama naman, nalastress ni. Pasisimulan po natin yan sa ating slow and mellow rock song sa ating programang Mellow Rock Sunday. From 4 to 5 in the afternoon. Ako po yung inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan. At right now, naiisip ko, may naiisip akong pagkain. Wala lang, biglang pumasok habang nagsasalita ako, biglang pumasok sa isipan ko yung cake. Parang gusto ko ng cake. Parang sarap ng cake ngayon. Yung kahit hindi yung mamahaling cake ha, yung sa bakery lang, yung mga roll-roll nga lang eh. Diba? Hindi naman pa yan, no? Pero yung roll na cakes, diba? Yung, Anyways, balik tugtugin na tayo sa, dito po sa ating programang It's All For You on a Weekend. You are still with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. 3:30 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Star Nation, news update muna tayo sa oras na ito. Klase at trabaho sa Baguio at Benguet suspendido dahil sa malakas na ulan, paguho at baha na itala. Para sa kumpletong detalye ng balitang iyan, hingi tayo ng update mula po kay Bombo Benjo Guzman ng Bombo Radio Baguio.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City at lalawigan ng Benguet sa Lunes, Agosto 10, 2026, dahil sa patuloy na malakas na pagulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Sa Baguio City, ang suspension ay iniutos ni Mayor Benjamin Magalong. Kasabay nito, suspendido rin ang number coding scheme sa lungsod sa Agosto 10. Sa Benguet naman, ipapatupad ang suspension ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa Lunes sa bisa ng Executive Order Number 2026-57 na nilagdaan ni Governor Dr. Melchor Dagines Diklas. Ayon sa kautusan, patuloy na nakararanas ng malakas na pagulan ang lalawigan dahil sa enhanced southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Dolphin. Nagresulta ito sa mga pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards sa ilang lugar sa Benguet. Hinimok ni Governor Diklas ang maresidente na manatiling mapagmatsyag at lubos na mag-ingat. Pinayuhan ng publiko na sumunod sa mga abiso at tagubilin ng kanilang mga lokal na pamahalaan na agarang lumikas kung kinakailangan o kung inatasan ng mga otoridad, at iwasan ang hindi kinakailangang pagbiyahe, partikular sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide. Samantala, sa La Trinidad Benguet, suspendido rin ang trabaho sa munisipyo sa Agosto 10 maliban sa mga tanggapan at kawanina nagbibigay ng basic health, vital, essential at disaster response services na kinakailangang magpatuloy sa operasyon. Inatatsan din ang mga MDRRMC response cluster na mag-report sa La Trinidad MDRRMC Emergency Operations Center alas 8 ng umaga sa Agosto 10 upang tumulong sa pagtugon sa mga epekto ng masamang panahon. Ang mga mail job order personnel ay inatasang pumasok upang tumulong sa clearing operations. Hinihikayat naman ang mga pribadong kumpanya, pribadong establishmento at iba pang government offices sa La Trinidad na magsuspindi ng trabaho upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Gayunman, nasa pamunuan ng bawat pribadong kumpanya ang pinal na desisyon hinggil sa suspension ng kanilang operasyon. Bukod sa suspension ng klase at trabaho, isinara rin ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacal-Lamot Junction, La Trinidad, Benguet dahil sa matinding pagguho ng kalsada, malalim na shoulder erosion at patuloy na paggalaw ng lupa dulot ng matagal na malakas na pag-ulan. Epektibo ang pagsasara sa lahat ng sasakyan. Matapos ang isinagawang assessment ni na La Trinidad Municipal Mayor Roderick Awingan, Police Lieutenant Colonel Zacarias Dausen, Chief of Police ng La Trinidad Municipal Police Station at mga kinatawan ng concerned agencies na pag-alamang hindi ligtas sa biyahe ang naturang bahagi ng kalsada at mananatili itong sarado hanggang sa susunod na abiso. Sa Baguio City, naobserbahan na umapo ang tubig sa Burnham Lake. Samantala, 8 gate ng Amboklaw Dam ang binuksan bandang alas 5:30 ng madaling araw ngayong Agosto 9 dahil sa patuloy na pagtaas ng water level dulot ng walang tigil na pag-ulan. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas dahil sa posibilidad na pagtaas ng tubig sa mga ilog at iba pang mabababang lugar. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Sa Tabaaw, Kapangan, Benguet naman, tuluyan namang na-wash out o nawasak ang bahay bahagi ng Mount Kalukasog and Amburayan Buklawan Provincial Road sa Sakburoy area dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente at motorista na iwasan ang mga lugar na binabaha, landslide prone areas at mga kalsadang isinara ng mga otoridad at laging sundin ang mga opisyal na abiso ng kanilang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nakataas na ang red rainfall warning sa Benguet kung saan inaasahan ang seryosong pagbaha at pagguho ng lupa, particular sa mga lugar na flood prone at landslide prone. Samantala, nasa orange warning ang ilang bahagi ng Abra kabilang ang Benguet, Danglas, Dolores, La Paz, Lagayan, Luba, Manabo, Peñarubia, Pidigan, Pilar, San Isidro, San Juan, San Quintin, Tayum, Villa Viciosa at Langiden. Patuloy na nagbabantang pagbaha at landslide sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Nasa yellow warning naman ang ilang lugar sa Abra, Mountain Province at Ifugawa. Kabilang dito ang Bulinay, Bukay, Buklok, Dagiwan, Lakob, Lagangilang, Likwanbaay, Malibkong, Salapadan, Tinag at Tubo sa Abra, Besaw, Sabangan, Sagada, Tadjan at Bauco sa Mountain Province at Hungduan at Tinok sa Ifugawa. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ng rainfall warnings na manatiling alerto at agad na sumunod sa evacuation orders o iba pang abiso ng mga lokal na otoridad.
4: Pero may nakalan naman dyan na kung sa mga nasirang bahay may nakalaan dyan, nakabudget na yan. So depende na lang sa mga nasiraan. Usually may abot tayo ng 15,000 pesos para sa mga nasirang buildings. So usually yun ang ina-assist natin.
3: Mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Benjo Guzman and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
2: Yan po ang news update mula po kay Bombo Benjo Guzman ng Bombo Radio Baguio. Para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com. O kayo naman ay bumisita sa ating social media accounts. Hanapin po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan tayo sa ating programang Mellow Rock Sunday. Dito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM News Update. Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako si Eduardo Galarse, ang winner ng

0: bir fail kırılsın. Maraming salamat. Bombo Radio, Star FM, it's all for you. Like more, share more. Basta Radio, Bombo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Herman Bolero.
1: Magdalena. Ikaw ay sawing palad. Kailan ka nila maintindihan?
2: Sakit sa tenga. Awiting Magdalena, mula po yan kay Freddy Aguilar. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ikaw ay sawing palad, Aling Magdalena. Ano ba naman yan? Kailan ka ba nila maiintindihan? Alam mo, may isang bagay na hindi rin akong hindi ko maintindihan eh. Kung bakit, paano, bakit ganun? Bakit ba ganun? Isang kalye sa Manila, sa Maynila, ha? Isang barangay na agad. Why, oh why? Ito sa mga Star Nation natin. Alam mo ba na as of June 30, 2026, ang Manila City ang may pinakamaraming barangay sa Metro Manila? Kasi nga naman, isang iskinita daw, isang barangay na. Oo, meron mga comment nga ang sabi. Ano eh, kaya daw number ang barangay sa Maynila kasi ganun daw yun. Kasi ang dami nga. Ayan na, ang Maynila po or Manila City ang may pinakamaraming barangay dito sa Metro Manila. Sila po ay mayroong 897 na barangay. Bakit naman ganun? Hi. At sumunod dyan, syempre, yung Pasay City. Na ganun din, no? Ito mapapansin nyo, ha? Yung mararaming barangay, yung mga barangay nila, mga number-number na. Barangay 621. Diba, Pasay City with 201 barangays. Ganun din sa Caloocan City, meron pong 193 barangays. O, diba? O, ito, malaki naman kasi ito, malaking city. Quezon City, ang pang-apat, 142 barangays. Panglima po ang Taguig City with 38 barangays. At ang top, ang bottom 5 naman natin, ito ha sa mga Star Nation natin, ang pang-lima sa ibaba, sa pinakababa, no, ay ang Navota City, mayroon lamang 18 na barangay. Ayan na, 18 na barangay. Tapos, sumunod dyan, pang-apat sa pinakadulo ay ang Marikina City with 16 barangays. Pangatlo sa dulo ay ang Paranaque with 16 barangays. At pangalawa sa dulo ay ang Pateros na merong 10 na barangays. At ang pinakahuli, ibig sabihin konti lang ang barangay sa kanilang lugar, ay ang Muntinlupa City. Muntinlupa City with 9 barangays. Naku, palakpakan nga natin ng Muntinlupa. Di ba dapat may classification kapag halimbawa magiging isang barangay ang isang barangay? Gets ba yun? Ganun. Di ba? I mean, dapat mayroong specific population, di ba, para masabi mo, or uy, itong barangay na to, sobrang dami na nito eh. So, dapat hatiin na ito. Yung ganun, no? Dahil sobrang dami na ng population doon. Yung mga ganun, and di ba nga, bago maging isang city, yung isang syudad, mayroong population, may kailangan may mahit kang populasyon, number ng populasyon, na mga tao nandoon. Tapos, pangalawa, siguro yung income, yung mga ganon. Di ba ganon yun? Pero bakit yung Manila kasi, isang street lang, isang barangay na yun? Ako, nako, nako. Meron pa akong nalaman na impormasyon, ano, na parang dati daw, balak nilang gawing pagsamasamahin na yung ilang mga barangay dyan sa Maynila. Pero naging balak na lang talaga siya hanggang ngayong taon. Kasi hindi pa siya nangyayari, eh, di ba? So, dapat mangyari na ito. Ano ba? Bakit kasi ganerns? Ito kasi yung minsan naiisip ko dyan, nagsisimula or pinanggagalingan tuloy ito ng mga korupsyon. Diba? Alam nyo, sa barangay nagsisimula dyan yung korupsyon nyo. Kayo talaga. Diba? O kayo na bahala, no? Sana yung barangay nyo, wala pong corruption dyan. Oo, yun yung iniisip natin. Yun yung ipinagpapanalangin natin. Diba? Pero isa talagang hindi ko maintindihan kung bakit ang daming barangay dyan sa Maynila. Oo, tapos isang promise. Parang pag naglakad ka sa Maynila, madadaanan mo ang daming barangay. Parang, uy, barangay hall, oh. Maglakad ka pagkatapos ng isang kanto, uy, isang barangay ulit. Diba? Yung mga ganun. I'm perfect. Anyways, kung like mo yan, hindi share mo na yan. Tapos, pag-isipan nyo kung ano ba nang nangyayari. Bakit ba may ganyan? Para may pag-isipan kayo sa hapon na ito. Nung kanina, medyo nawala na yung ano, no? Hindi na masyadong... Hindi na masyadong cloudy, medyo may nakikita na tayong mga sun rays kanina. Konti lang. Yung hindi naman sun rays talaga, pero parang napapawi na, no, yung cloud, yung rain cloud. Pero biglang dumilim ulit. Sana naman po, sana naman tama na muna. Oh, tama na muna. Tama na muna. Charot lang. Oh, hindi naman ako magde-decide yan. But anyways, ang ating programang Vault of Rock ay hanggang alas 6 lamang ng gabi. Kaya naman, magbabalik tugtog na tayo sa ating programang ito. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Vault of Rock. Kaya naman, balik tugtugan na po tayo. But right now, check your time. 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
0: Star FM! Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
7: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
8: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
9: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
10: Nolis Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
11: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
11: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
1: Para sa natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Apat na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes! Hanggang dito na lamang ang ating programang Vault of Rock. At ako po'y uuwi na. Yes! Wow! Ang galing-galing! Siya-siya! Gusto ko na umuwi kasi baka mamaya wala na naman ang malakas. Maglalakad lang ako. Hindi na kaya ng aking sapatos. Feeling ko anytime. Pag alimbawa, lumakas yung ulan. Tapos, nakasapatos nga, di ba? Feeling ko matatanggal na siya. Maghihiwa-hiwalay na. Ay, naku naman. So, kumapit ka, sapatos ko. Huwag mo ko munang iwan. Dahil hindi ko pa kaya. Wala akong pera. But anyways, I hope you enjoyed itong buong hapon na ito. Na-enjoy ko ulit kayong makasamang lahat. At syempre, yun, na-enjoy mo naman, di ba? It's all for you on a weekend. Back-to-back rock programs natin, Mellow Rock Sunday and itong Vault of Rock. Maraming salamat sa iyo. Ako po inyong nakasama, nakabandingan, nakabalahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Till next time, right now, susunod na po ang programang Sunday Night Sweep. Ako pong inyong nakasama. Nasabi ko na ba pangalan ko? Basta Star DJ German Bolero ang iyong nakasama, ha? Samahan kita palagi, huwag ka mag-alala kahit sa pagtulog mo. Eme. To formally close the program, here's Eagles with their song, One of These Nights. Oh, di ba? Perfect. Ito na po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you, like most.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star...
6: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akech, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at Spread Love, mga sis.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM! F.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Music Station. Best Music Station. Ito Star FM.
1: Sunday Night Suite on Star FM.

0: birthday.
1: So goes Sunday Night Sweet on Star FM.
2: Star FM.
3: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM number 102.7.
2: Basta Star.
5: Nga City sa 102.7 Star FM. Para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
1: Star FM.
6: Star FM.
3: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
1: Sa palengke, may swerte.
8: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Manila, 102.7.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Dropboxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 6323 Trinidad Street, Santa

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sulit ang pagpunta ko dito sa New Antipolo Public Market. Ako si Peña Francia Tena mula sa number 3, Road 4, Phase 4, Cogeo Village, Barangay Bagunayon, ang maswerteng nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang timba ng Orocan, 1 piece Kumeya, 3 Q Palabo, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines sa Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026, week number 5.

0: sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na

yung sasabihin. Mag-ingat! And alam mo, ang pinaka-effective din, no, nakatutok, tumutok ka sa mga balita and update nga sa Marikina River, Ibantay Sarado po. Ngayon patuloy din ang pagtaas ng ilog. Nakataas po doon ngayon ang ikalawang alarma kung saan isang talampakan na lang ay nasa ikatlong alarm na po. No, from nakataas siya ngayon in second alarm, onti na lang, isang talampakan, pwede na siya mag-iingat, third alarm. And ito ay lumikas na rin ang ilang residente dyan po sa may Marikina River. Samantala, sa atin namang Facebook page, makikita mo, no, yung mga updates sa iba't ibang lugar. Halimbawa, sa baha na tumaas dyan po sa may Marcelino, Zambales. No, ang dami rin po ng mga ilog ang nagsisipag. Apaw, bukod dyan sa Zambales, meron din sa yung ilog sa Barangay Manoot, Rizal, San Jose, Occidental, Mindoro. No, yung malakas na pagragasa ng tubig, kaya hindi rin madaanan ng mga residente. At ang ginawa ng mga residente po ay gumamit ng tram line bilang alternative na way para po sila ay makatawid. So yan po yung ilan sa mga updates din sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas, sa lagay at epekto itong ang binabantayan natin na si Maymay. Sean, anong binabantayan mo ngayon? Sino binabantayan mo ngayon? Ikaw talaga. Anyway, ako, meron akong gustong bantayan. Shoutout ko muna, no? Ang ating po mga winners ng ating week number 4 sa Swerte sa Palengke 2026. Aba naman. Ay, kay Victoria Favores po na mula sa Marikina City. Ang ating 1,000 pesos winner. Isa po sa consolation prize winner. Ayan, kaya Victoria Favores. Ganon din kay Esmeralda Makadiri mula po sa Las Piñas na winner po ng 5,000 pesos. Kay Elizabeth Pelaez mula sa Pedro Laguna. San Pedro Laguna, 4,000 pesos winner. At si Ate Maria Luisa Zeta na 3,000 pesos winner. Yung mga nabanggit ko po, kung kakilala mo, kung friend mo naman sa Facebook or Messenger, baka pwede naman, sabihin mo, uy, may message sa'yo ang Star Fam. Yeah! Bukas po ha, ang ating awarding, pag-claim po na inyong mga prize. 10 a.m. ng umaga ng Monday. So bukas po yan. Magdala ka lamang ng 2 photocopy ng iyong valid ID dito po sa Strada 2000 F Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Kaya remind ko lang naman. Ano ka, mag-update ka sa amin kung ano rin lagay kasi mukhang mga nasa taga-malayong lugar din sila. By the way, ayan po. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig, pag-tune in sa atin kahit na maulan. Ganun talaga eh. Siyempre kapag wala kang brownout, diba? Kapag brownout, kaya naman nagtitipid ka ng kuryente, mapaparadyo ka talaga. Kaya huwag mong minamalit ang mga radyo, ha? Anyway, oras na natin. 33 star minutes. Makaliwas na ang alas 8 ng gabi. 8:33 in the evening at the Philippine Standard Time. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne Adzarno. Hi! Ayan, buti nakita ko. Listening now. Shout out daw kay Brian De La Cruz. At ang main character. Ano na main character? Ano na? Na taga San Pedro. Ah, okay. Opo ka dyan. Sino ba mga gusto magpa-main character tonight? Hoy! Dahan-dahan lang. May bukas pa. It's time to shine, pero mag-shine ka na muna ngayon. Dito po yan sa ating programa, It's All For You in the Evening. Kaya naman, babalik tugtugan na tayo muli. Ingat po sa lahat and enjoy. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's All For You. Like mo. Share mo.

0: Martes sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM

Forevermore mula sa Side A. Ikaw ka, Sir Nation, sino ang You Were Just a Dream? Wow! That I once knew. I never thought I would be someone like you. Ano raw? Ano ba? Yung mga atake mo pang forevermore. Darna! Naalala ko tuloy kasi nakita ko yung... Meron kasing mag-jowa nung high school kami na hindi mapaghiwalay. Grabe, like magkaibang section sila, magkasama pa rin kahit agri-recess. Naging section 1 yung lalaki, yung babae naging section 2, ganyan. Naging kaklase namin. Tapos ang nangyari, nakita ko yung my day. Kinasal na siya. Pero hindi, diba? So, life change. Life changes. Relationship changes. Yung akala namin... Bog siya. Newly. Iba siya, sa iba siya kina. Nangyayari kasi talaga yon. Siyempre yung mga mahal-mahal mo noong high school. Pero pwede mo rin sabihin na true love mo yon. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang future. At hindi natin sila huhusgahan. Pero parang inuhusgahan ko na. Ano ba yan? So mga may ka forever. Ano, pagpatuloy mo lang. Oras natin, 8:58 ng gabi, Kasir Nation, 2 star minuto bago po mag-9 in the evening. Ako pa rin na yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna, hanggang 12 ng madaling araw. Ingat po sa mga bumabiyahe ngayon, sa mga nakatambay sa bahay ng iba. Akala mo ah. O siya, abangan mo, 10:30 p.m. at Facebook Live. Samantala, here's a song. Mula naman kay David Pomeranz, Until I Fall in Love Again.

Kumusta ang iyong Sunday? Actually, kasi rin issue, no? Kamusta yung isang mong buong linggo? Kasi non-stop ang ulan. Sabi nga ni Regine Velasquez, sa tuwing umuulan at kapiling ka, eh wala naman tayong kapiling kapag umuulan. Ano lang tayo, low-key, isang tamang pasok lang, tamang lusong sa baha. Yung pagod ka na kasi lagi nalang basa yung paa mo. Hindi naman sa nagre-reklamo ka, pero iba kasi sa pakiramdam, ang lamig. No? Eh, wala ka namang bota. Ano lang tayo, chinelas lang. Pero mahirap kasi radiation. Parang araw-araw, halos one week na rin tayo na inuulan. Tingnan natin bukas kung may ulan-ulan pa rin. Or tingnan natin sa susunod na bukas. Let's see. Anyway, tayo po ay naka-live ha sa Facebook page natin. 102.7 Star FM Manila. Kamusta po? Ikaw ba ay naulanan? Kamusta sa area ninyo? Kung ikaw man ay nasa Metro Manila, binabaha ka ba dyan? O ikaw yung tipo na okay lang. Ito po, gutom. Ito po, nagkikrave ng yakap niya. Eh? Ito po, gusto kong humigop ng hot pot ng mainit na sabaw. Kanina, nakikain ako sa ano yung parang may mga cheese ball na hot pot. Pero DIY lang naman. Okay din pala yung gastronomy, no? Bumili ka ng isang pack ng, kung kuwari, gusto mo squid ball, fish ball, o yung may mga pang-Korean, yun nga, yung may mga squid ball, yung ginagamit sa hot pot. Tapos gawa ka nila ng sarili mo. Sarili mong sabaw-sabaw. Okay din pala siya. Masarap. I love it so much. Kaya maraming salamat dun po sa mga nagpatakim sa amin. Ang kanilang mainit na sabaw at mainit na pagmamahal. Wow! Tonight, Kasray Nation, maulan ng panahon, pero tuloy-tuloy pa rin natin mga sound trip, no? Lalo na kapag ganito, sarap lang muni-muni. Muni-muni ka habang inaanod na yung... Muni-muni ka, tapos baha na sa labas. Pero diba, kapag bumabiyahe ka, hindi kasi may iwasan, may pasok pa rin kahit umuulan. Ano ba yung mga tugtugan that keeps you alive, that keeps you sane? Kung ano, kung ating i-describe, diba? Yung mga tugtugan mo tuwing tag-ulan. At, eto na nga ang ating katanungan. Anong tugtugan mo o ano yung mga tugtugan mo tuwing maulan ang panahon at bakit? Gusto mo ba yung mga senti songs? O gusto mo yung tipong parang Christmas song? Kahit dahil nga maulan, feeling mo snow. Ganun na lang, para hindi ka ma-stress. Sabihin mo, ay, huwag pa yung tutugtog ako ng mga Christmas song kasi feeling ko it's snow. It's raining snow! Oh, gusto mo rakrakan kahit na maulan, no? Para lang magising yung diwa mo. Para lang, alert tayo kahit maulan. Oh, ito na, comment ka kasi Nation dito po sa mismong live natin para mabasa natin yan agad-agad. At bibigyan kita ng oras i-share ang iyong sagot. Dito lamang yan. Yeah, sa ating start, Facebook page, 182.7 Star FM Manila, tayo po ay naka-live. Live yarn. O, sunod. Ito unang sagot, sabi niya, ay mga senti song. Lodi, para sarap ng tulog ko. Alam ko to ganito ako dati. Yung tipong, kaya ka makakatulog, kasi kakaiyak mo lang. Totoo yan! Hindi ka makatulog, umiyak ka. Nakakaantok siya. Ay yung mga tipong kanta mo, yung kay TJ Monterde. Kailan kaya kita makakasama? Di ko hinipilit. Yun, yung mga ganung kanta. Tapos, ano ka na, antukin ka na niyan. Tapos umuulan. So, parang lungkot-lungkot mo. Na medyo may feeling ng nostalgic. Nostalgia. Senti songs ka dyan, sabihin mo, how do birds suddenly appear?
O kaya naman yung ano, heart of mine. Yan. Sa mga kung gusto mag-drama, gusto mo mag-senti-senti, mag-vent ng iyong broken heart, this is your time. Kung pinagtitripan tayo ng ulan, pagtitripan din natin ng ulan. O, sunod. Sabi niya, have Abby. Naku po! Naku! Alam mo, in fairness ha, wala akong maisip ngayon na have Abby. Pero sikat yan si Madam. Sikat yan si Kuya. Mga kantahan na para bang may masamang balak eh, no? Alam mo, kapag nakikita ko yung pangalan niya, parang naaamoy ko siya. Okay, no offense, have Abby, ah. Parang ganun eh. Feeling ko naaamoy ko sa have Abby. Ano ba yan? O sunod, sabi naman, tag-ulan. Mapanakit ang lyrics. Sumasabay, no, yung panahon sa nararamdaman natin. Yung, wala ka namang, ano, wala ka namang pinagsabihan, pero bakit ganun? Gusto mo makinig ng music, yung una mong narinig, eh talagang tumatama sa'yo, tagos sa puso mo. Na para bang alam niya yung nangyari sa'yo. Ganun, no? O, sunod diba? Sabi niya, oy, taray naman, may GIM. Tuwing umuulan at kapiling ka by Basil Valdez. Sino yung cowboy mo dyan? Happy Sunday, cowboy! Happy rainy day. Rain makes everything beautiful. Yan ang atake ni Mother. Alright, eto naman next. Sabi niya, ulan by Cliche. Kaya pala may nagpa-play dito ng kantang ulan. Kanina no, narinig mo ang Cliche, ulan. Plinay natin kanina. Sunod, sabi naman ni Meg, K-pop songs like Just Say Yes ng Ahof, Like the Beat, Just to Boost Up My Mood, then Rain Sounds ng BAP, na enjoy ko tuloy ang ulan. Alam mo, hello po sa mga K-pop fans, sa mga fans ng Ahof, ng mga Rain Sounds, kung ano man niya. Kasi naisip ko doon sa rain sounds minsan para makatulog rin ako, nakikinig akong ASMR, mga rain sounds. Kaso ang alam mo ko ano naisip ko, fried chicken. Girl, i-try mo, YouTube mo, rainy sounds ASMR. Kailangan piliin mo talaga eh. Kasi kapag nakapikit ka na, ang maiisip mo, bakit parang may piniparitong manok? Hindi siya patak ng ulan. Para siya may piniprito. Masunod. Sabi niya naman is, tunog lang po ng tumutulong ulan sa bubong. Yun lang ang pinakatugtugan ko. Kasi masarap siya sa tenga at nakakatulog po ako. Pero in serious, indie songs and R&B po like Arthur Neri, Dionella, and Earl Agustin. Abangan sa Mall Show. Joke lang. Sabi niya, kasi swabe ang mga song nila, plus rinig ko yung malakas na ulan. So, mahilig ka pala ha. Mahilig ka pala dun sa mga kung da-na-na-na-na. Yung ang kanta yun.

Gustong kantahin, ano? Kaya maraming salamat sa mga tumutulong ulan sa bubong. Best sound. Best sound, no? Pero minsan nakakatakot. Grabe nga kanina, di ba? Kasi yung issue, narinig ko yung kulog. Kanina ba yun o kagabi? Ang lakas nun, ha? Ako takot ako sa kulog. Nakatakot siya in fairness, ha? Ano, may level eh. Kapag medium rare, okay pa. Pero kapag ano na siya, toasted, yung ano, yung tunog ng kulog, nakakatakot. Sunod naman, sabi niya, "Hi DJ ko, tinatanong pa ba yan? E di yung tuwing umuulan ni Regine Velasquez. Diba? Tamang senti-senti lang. Senti sa bintana at nakakita ako ng mga batang nililigo sa malakas na buhos ng ulan." Diba? Yung tipo nakaganon ka sa gilid. Hi! Ganon! Tingin-tingin ka lang. Tingnan mo lang yung mga bata sa labas, yung mga ulan na hindi pa tumitigil. Kasi aminin mo ha, nakaka-relax din. Kapag, halimbawa, nakatayo ka sa ulan or bumili ka sa labas, tapos tinitingnan mo lang yung kalawakan, yung pagbagsak ng mga ulan, may part doon, nakaka-relax siya. Lalo na kung single ka. Girl, nakaka-relax yun. Tingnan-tingnan mo yung matanawin, doon mo marirealize na, "Hi Lord, thank you. It's ano, it's a blessing to be alive kahit single." Diba? Sunod, sabi niya, "Raining in Manila! Totoo!" Grabe no, nalimutan ko na yung raining in Manila. So, sobrang trending ng kantang yan. Grabe lang. Ang talino ng Lola Amor, sa totoo lang. Kasi hindi every year may ulan ng Pilipinas. July, August, naku, tag-ulan yan. Ay, ano na naman? Trending na naman ang raining in Manila! Sunod, sabi niya, "Yung romantic music po, pampaantok sa maulang panahon." Eee, romantic music! Yung ano, yun lang po at maraming salamat. Don't you worry, it's alright. Nung kata yung ano, maganda rin yun actually. Ganun lang kasi yung intro niya. Pero maganda siya, may lyrics yun. Tsaka ang ganda ng boses, hello. Next naman, alam ko ano yun eh. Nga, titignan ko nga yun. Ayan. Oh, next time na nga. "Careless Whisper" by Wham. Alam ko, yun eh. "Good eve po, Mami Von. Happy blessed rainy Sunday. Tag-ulan ni Lay Bautista." Lahat, basta may word na ulan, go na yan. Okay na yun. Next naman natin, sabi niya, "Good evening DJ Von and Blooms. Ulan ng River Maya. Paulit-ulit kong pinakikinggan. Pag malakas ang ulan at pumapatak ang ulan, pumapatak na. Apo Hiking Society kapag hapon. Taray, parang nakatutok ka talaga sa Star FM." Siyempre, nagpe-play yan eh. No, yung ulan ng River Maya tsaka pumapatak ang ulan ng Apo Hiking Society. Next natin. "Good PM po sa maganda namin DJ Von. Para po sa akin, syempre, love song. Para naman kahit maulan, feel mo pa rin, ma in love." Ganon. Totoo ba? Diba? Kahit na wala naman nagpaparamdam sa'yo, wala namang nagpapakyut, pero gusto mo lang naman ma-feel yung kilig. Gusto mo lang naman ma-feel yung love na may kayakap. Kayakap sa dilim. Sigaw mo sa hangin. Diba? Next naman natin, sabi niya, "Elvis Presley, are you lonesome tonight?" Tingnan natin ang mga kanta ni Elvis Presley. Ayaw niyo ng Michael Jackson. "The way you made me feel, the way you turned me on." Favorite ko kasi yun, ang ganda kasi noon. Pero pwede rin kay Elvis. Ano ang maganda kaya? Anong maganda eh, no? I mean, anong gusto mo nga doon kay... Alam mo, maganda rin matugtugan si ano? Si Steve, ano? Wait lang ka, Sir Nation, ha? Tayo naghahanap ng... Anong pangalan?
pangalan nun? Nalimutan ko tuloy. Basta, sa utak ko. Ay, gusto ko siyang maalala. Aba, anyway, salamat po sa lahat ng mga sumagot. Nag-share na kanilang sound trip yarn. Ngayong tag-ulan. Hi, DJ. Hello. Kamusta ka naman dyan? Huwag yun. Hi, DJ Bon. Salamat po. Good evening. Listening from Malaybalay. Layo ah. Greet ko, Christina Gabonada, Lori Jean Binasa. Galo po. Watching you from Blumentritt. Yeah! Aba, parang kayo yung mga winner ah. Ano na? Kita-kita bukas ah. Good evening po. Hello, Alps. Hello, Ivona Darna. Greetings from Houston, Texas. Kamusta ka, sir? Aba, napakomment ka ngayon. O, sabi naman ni Mark, it's raining men! Teka nga. Teka lang, straight nation na. Nasa utak ko talaga yung gusto kong sabihin eh. Namulad ko yung pangalan. Basta yung kumanta nung ano, I don't wanna go. You with me. Anyway, tag-ulan man o tag-init, Star FM lang po. Pinapakinggan ko kasi andito na lahat. Period talaga. Traffic sa daan, baha pa, totoo. Hindi, feeling ko ano, hindi naman sa traffic kasi wala nang halos bumabiyahe eh. Mabaha. Makinig tayo ng beautiful music. Totoo. Sabi ni Melody, All My Life by America, DJ Juan, ito ang madalas kong pakinggan kapag nag-i-mute. I-mute talaga siya. Nag-emote ako. May naalala kasi ako sa song na yan. Kamusta na kaya siya? Aww. Hello, DJ Juan. Hello po. Aba na pa. Napadaan kayo. Magandang gabi po sa inyo dyan. Watching here in Iloilo, Stevie Wonder. Oo, tama. Si Stevie Wonder. Kayo na pa ako, Steven. Alam mo ba, sinesearch ko dito, Steven. Yes, Stevie knocks me off my feet. Maganda yan. Pakinggan, o. Play ko nga. I-play ko nga yan. Listening and watching from Rojas City. Hello, hello. Adarna, walang pasok bukas. Yes, marami na ang walang pasok tomorrow. Pero yung mga working, pumasok ka pa rin. Yung working at saka yung may birthday? Tingnan natin kung papasok bukas. Huy! Oras natin, 18 star minutes bago po. Ay, 8 na lang. 8 star minutes bago mag-11 ng gabi. 10:52 in the evening at the Philippines Standard Time. Alam mo yung music, sobrang ano niyan eh, timeless. At the same time, pwede mo yung gamitin as calendar. Yun yung nagpapakita sa atin kung anong mga generation nagkaroon ng success pagdating sa pop music, classical music, pagdating sa OPM music, di ba? Pag meron kang isang kantang napakinggan, mapapaisip ka, ito yung mga panahon na sila yung nagpauso, sila yung nagpasikat, sila yung bumuo kung bakit ang gaganda ng music natin ngayon. Kumbaga sila yung foundation. Anyway, ngayon naman tag-ulan. Isa sa mga bagay para maramdaman mo na may kasama ka. O kaya naman, sumasabay sa mood mo, tag-ulan. Meron kasi yan, nagsisenti or nai-stress. Senti or nai-stress. Pero sasamahan tayo ng music. Ano bang mood mo, kasiyon? Feeling love. Diba? Medyo in love ka ba ngayon? O kaya naman, parang gusto mo lang ng relax. Relax lang. Diyan ka lang. Diba? Ganun yung atake. Alizin, oo nga, na-busy kasi ako sa project ko sa Bacolod. Taray! Ang tagal ko nang wala. Now, nakikinig na ako with my wife with your beautiful selection of music. Thanks! Thank you so much! Stuck on you! Pwede pa play? Sige na nga. Of course, all lonely in your nightmare. Ni Dulan. Duran. Good evening, watching from Rojas Capiz. Maganda rin yung Stuck on You. Teka nga, si Stevie rin ata. Yun eh. Stuck ko, ande. Lionel Richie. Yan. O siya, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga tugtugan para tapos na at maging masaya ka na dyan.
Again, ako po yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna, Kasri Nation. Andiyan na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: FM.
1: You're with Yvonne Adarna.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Patuloy na inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw na Lunes dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon mismo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Samantala, Star Nation, ipinag-utos naman ng Palasyo Malacañang ang pagkapatupad ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon ngayong araw na Lunes, August 10, dahil sa inaasang malakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Alinsunod sa Memorandum Circular No. 123, ililipat ang pasok sa alternative learning modes habang suspendido ang face-to-face classes, maliban na lamang kung magdedesisyon ang local chief executive na kanselahin ang mga klase. Kabilang sa mga lugar na sakop ng memorandum ang Metro Manila, Abra, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Samantala, mananatiling bukas at operational ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang patuloy na matugunan ang pangailangan ng publiko ngayong masamang panahon. May kapangyarihan din ang mga local chief executive na magpatupad ng localized suspension ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba pang lugar kung na hindi sakop ng memorandum. Para naman sa mga pribado kumpanya at tanggapan, nasa pamunuan na ng bawat kumpanya ang desisyon kung magsususpende sila ng trabaho.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang managabag ang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
1: Basta Star.
11: Mahirap talaga kapag nagtatrabaho ka malayo sa iyong pamilya. Buti na lang, andyan ang 102.7 Star FM. Feeling ko, nasa Pilipinas lang ako. May home, away from home. Kaya kaming mga OFW dito sa Saudi Arabia, naka-tune in sa 102.7 Star FM.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM!
14: Star FM!
15: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
16: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subuka pulo na Pilipinas. 8 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:08 in the morning.
14: Star FM across the nation.
15: Antonio Lambada.
16: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras na Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:39 in the morning. Happy, happy Monday, Star Nation. August 10, 2026. Happy bang Monday? Dahil paregulado, marami sa ating Star Nation. Ang nasa baha o di naman kaya nasa kanilang mga tahanan ay nasa binabahanan. Pero yung iba natin mga Star Nation na mga nasa matataas na lugar, kung hindi man binabaha, kamusta naman po ang ating mga bubong? Kailangan natin double check yan. Siyempre sa mga Star Nation natin na may pasok ngayon. O ingat-ingat to ha. Lalo na po yung mga Star Nation natin na pumapasok sa mga pribadong kumpanya. No choice. Di ba? Oo. Kasi ang sako lamang Star Nation ng deklarasyon ng Malacanang ay mga gobyerno lamang ho. O yung mga suspendido ha. Dahil inanunsyo nga ho ng Malacanang ang work from home arrangement para po sa mga government offices at alternative learning mode naman para sa mga pampribado at pampublikong paaralan. Yan ngayong araw po yan ng Lunes. So ang ayon po sa Malacanang, depende na lamang ho sa mga private companies, sa mga employer po ninyo, kung magkakansila po sila ng pasok. Kung hindi, edi no work, no pay. Pero paalala na natin sa mga Star Nation natin, na huwag po natin pipilitin na pumasok ha, kung sa tingin ninyo yung inyong po mga dadaanan ay napaka-delikado na. Ang pinaka-importante po dyan yung ating kaligtasan, di ba? Magkano lang, magkano po ba ang ating isang araw na sahod? Well, siguro nakakahinayang po yung ating sahod sa isang araw, pero mas nakakahinayang po, di ba, yung kapakanan ng ating buhay. Alright? So, Washer Nation natin, kung sa tingin nyo po, delikado po ang inyong dadaanan, o di naman kaya ang inyong mga taha, kung inyo pong magdadalawang alang, mag-alanganin po kayo yan sa iwan ng inyong tahanan at ang inyong pamilya, sundin po ninyo kung ano po ang inyong nararamdaman. Isang araw lamang po yan sa trabaho, pero importante pa rin po ang ating pamilya. Right? Yan. Hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha? Mga buhay na buhay na gising-gising sa mga oras at home. Oo, ha? At syempre sa mga Star Nation po natin, tutok-tutok lamang po dahil magbibigay po tayo ng mga special update. Dahil po sa mga ating minomonitor sa ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. Dahil lalo na po sa mga Star Nation natin, yung binapantayan po nating Marikina River. Muli nga hong tumaas, diba, sa ikalawang alarma. So dahil po dyan Star Nation, magpapatupad po muli ng preemptive evacuation ang Marikina LGU. Yan, lalo na po yung mga malalapit po sa ilog. Yan, para po makaligas sila. Yan po yung pag-ikalawang alarma. O Star Nation, yan po yung ginagawa. Pero kapag umabot na po sa ikatlong alarma ang Marikina River, ito po yung 18 meters. Kinakailangan na po yung tinatawag nila sa pilitang paglikas sa mga residente na nasa mga delikadong lugar. At syempre sa mga Star Nation natin, mamaya bibigyan ko po kayo ng update patungkol po sa ating pong minomonitor na panahon. Dahil po dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, ay nakaka-apekto pa rin po ang southwest monsoon. Yan yung ating southwest monsoon. So ayan po yung nagdadala po ng ating mga pagulan. Yan, sa malaking bahagi po ng ating bansa. So mamaya Star Nation, bibigyan ko po kayo ng update at ganyan din ho sa mga Star Nation natin na nai-stress dahil ilang taon nang binabahang kanilang mga lugar. Ano ba mangyayari dyan? Kailangan na ba magpalit sa inyong mga lokal na pamahalaan o inyong mga LGU? Kailangan na ba magpalit ng mga nakaupo? Lalo yung mga matagal? Diba? O kasi, diba kung isipin nyo, diba, kung matagal na po ninyong nararanasan yan at walang pagbabago at ganyan din yung mga nakaupo po sa pwesto ng inyong mga lugar, eh matagal na rin. Baka mamaya mas magandang magpalit na. Para at least may mangyari. Kawawa naman yung mga Star Nation natin na laging binabahan, no? Ilang taon na, no? Well, eh, ganun talaga. Okay, sa mga Star Nation natin, ha, tutok-tutok lang. Dahil marami tayo magtugtugan. Sa mga Star Nation natin na nai-stress ngayong mga pag-ulan na ito. At ganyan din sa mga binabaha. Aba, ito po, narito po ang 102.7 Star FM. Para magbigay po sa inyo ng mga latest update, latest kaganapan. Ganyan din, siyempre, yung ating mga mega gandang tugtugan. Hindi po mawawala yan. Dahil tayo mga Pinoy, makarinig lang tayo ng mga tugtugan. Eh, panigurado, nakakabawas ito ng ating mga stress sa ating mga katawan. At marami tayo papag-uusapan na madagdag ka naman din. Ngayon naman manatilan nakatutok Star Nation ang alas 7 tayo ng umaga magkakaradiga magkakadupating. Yan sa ating pong programang Morning Star Sweep. Ito pa rin po yan sa inyong impilan na kahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 15 star minuto na lang bago sumapit na sa isa nagmamagandang umaga. 5:45 in the morning.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Suerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta!
7: Wow!

0: Star FM.
1: Here now is Star FM's top of the hour news.
2: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Tayo po'y bumisita sa ating sister station at tayo tumungo dyan po sa Bombo Radio, Baguio. Kung saan Star Nation, 3 patay, 7 nawawala matapos matabunan ng gumuhong lupa dyan po sa Baguio City. Para sa buong detalye ng palitan na yan, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa Bombo Radio, Baguio, si Bombo Mariel Apat. Bombo Mariel, please come in. Good morning.
1: Star FM Live Report.
3: Nasawi ang 3 individual habang 4 naman ang kasalukuyang nagpapagamot sa ospital matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Gisad, Surong, Baguio City. Pasado 7 ng gabi kahapon, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 7 individual na kasama na rin sa mga natabunan ng lupa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Benjamin Magalong, sinabi nitong 2 hanggang 3 bahay ang natabunan ng gumuhong lupa. Natabunan din ng lupa ang humigit-kumulang 5 motorsiklong ang nakaparada sa turning point ng lugar. Gumamit rin ang mga otoridad ng heavy equipment dahil sa magkapatong-patong na slab at lupa. Gumamit din ang mga otoridad ng life detector, subalit ayon kay Mayor Magalong, wala ng buhay na na-detect sa lugar. Pahirapan din ang isinasagawang rescue and retrieval operation ng mga otoridad dahil sa malakas at pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala, kinumpirma ni Orlando Labarda, miyembro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Barangay Gisad, Surong, na una na silang nagpaabiso sa mga residente na lumikas at mag-ingat dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon at natitirang epekto ng bagyong Maymay. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaalala ng mga otoridad sa mga residente na mag-ingat at lumikas kung kinakailangan, lalo na't patuloy pa rin ang malalakas na pag-ulan sa Baguio City.
4: Well, sa ating mga residente, especially those leading sa mga hillside, siguro obserban nila mabuti. Kasi kahit papaano may indication naman yan eh. Tulad dito may indication na talagang potentially talagang kakaroon ng soil erosion. Sabi nga sa akin kanina na nagbigay ng warning yung barangay na mag-evacuate muna sila. Marami naman tayong mga evacuation center. Ngayon, 75 families ang nasa evacuation center, about 330 people. We have sufficient number of evacuation centers. We're providing all the necessary psychosocial support, financial support, mga medical support sa mga victims.
3: Para sa Bombo Network News, Bombo Mariel Apat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information on Basta Radio. Bombo!
2: Maraming salamat, Bombo Mariel Apat, and live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Baguio.
1: Star FM, top of the hour news.
2: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
0: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
1: 102.7
6: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
7: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
6: Orokan Icebox?
7: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
6: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
7: E di lahat ang laman ng ref natin.
6: Ayos ah.
8: Orokan, maayos ang buhay mo.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well,
14: Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 049.
17: Masustansya, mas sulit, saka 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
18: Masigla ka sa ko, basta learning.
17: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
19: Opo, si Danilo Batulinao, taga Antipolo City. Isa sa 10 na maswerte nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang timba na Oro Can, 10 perasong Comia, Trillo Palabok, 10 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines sa week number 5. Palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026 ngayong August 8, 2026 sa New Antipolo Public Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro, iba pang kapremyo, kaya punta na rin sa mga susunod.

Pamilang dadayuin palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsor natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: 102.7
1: Star FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sang lang.
2: Personal loan.
6: Jewelry.
7: Negosyo loan.
8: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan.
7: Sa Cebuana.
5: Goods ka.
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
1: Sang lang.
2: Personal loan.
7: Jewelry.
6: Negosyo loan.
8: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan.
7: Sa Cebuana.
5: Goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
14: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
15: Wow! Holiday!
14: Almusalin nam nam.
15: Good morning!
14: Pagtanghalian.
15: Uy, may birthday ba?
14: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
15: Wow! Palo
14: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
15: At holiday beef loaf.
14: Malinamnam
15: holiday.
14: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
15: Kapit bahay.
16: Hi, Mare.
14: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
15: Kapit ka dyan.
14: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
15: Kapit sarap, kapit saya
16: from Sarsaya.
17: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
20: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
21: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
22: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
20: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
21: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
23: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
24: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
23: Orokan Icebox?
24: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
23: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
24: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
23: Ayos ah.
0: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: 102.7 102.7.
3: Basta! 102.7.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
6: Masigla kasi ako, basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla kasi ako, basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Starting oras sa buong kablo ng Pilipinas, 3 star minuto na lang bago sumapit ang 7 na umaga, 6:57 in the morning.
2: Good morning!
1: Ingat-ingat po sa mga Star Nation natin na buhabiyahin na sa mga oras na ito, papasok sa kanikin ng mga trabaho. O, nawalang cancel ang pasok sa mga Star Nation natin. Ganun talaga. Pero kung sa tingin lang ko nga po paalala sa inyo, ha, kapag sa tingin ninyo na hindi po ligtas ang inyong mga dadaanan, o di naman kaya apektado po ang inyong lugar ng mga pagulan at pagbaha, might as well, huwag na po tayo pumasok. Ha? Mas magandang siguraduhin po natin ang ating kalagayan, ang ating buhay, kaysa sa iba pang mga bagay. Alright? At syempre, Star Nation at Abayanan, susunod na po Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Pati naman kaya Bombo Radio Philippines. Marating lang nakatutok dito pa rin sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo!

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Lunes, ikasampo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, habag at patuloy na magdudulot ang mga pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw.
3: Walo naman na sa uwi at mahigit 124,000 pamilya apektado nitong habagat at mga nagdaang bagyo ayon niya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Samantala, ang Commission on Audit dapat na magsagawa ng mas malalimang pagsusuri sa paggamit ng aliases sa mga confidential funds ayon kay Senator Judge Panpilo Lacson.
3: Ninan Bongbong Marcos Jr., pangungunahan naman ang situation briefing ngayong umaga sa harap ng patuloy na epekto nitong habagat sa iba't ibang panig ng ating bansa. Inatasan din ang Department of Health na maging maagap laban sa mga sakit dulot ng pagbaha.
2: Malaking rollback na iaasahan bukas at posible para umasundan.
3: Sa itang international news naman, si Pope Leo XIV nanawagang itigil na ang pag-atake sa mga sibilyano sa Ukraine at Russia.
2: At sa ating balitang palakasan, abangan mamaya mga kabombo ang pagharap ni na Alex Ayala at Belinda Bencic. At yan ay mangyayari dyan pa rin sa Canada. At ito ay all set na. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
4: Bombo Weather Update!
2: Patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang parte ng Visayas. Malalakas na mga pag-ulan ang inaasahan sa lalawigan ng Benguet, Zambales at Bataan. Gayon din ho sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya at maging dyan sa Central Luzon, kabilang ng Tarlac at iyong area ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Katamtamang mga pag-ulan at thunderstorm naman ang posibleng maranasan sa Western Visayas at pagiging sa Cagayan Valley at Calabarzon, pati na yung mga karating na lugar at posible ho na magkaroon ng mga pagbaha at pagguhunan lupa lalo na doon sa mga bulubunduking lugar. Samantala, binabantayan din mga kabombo ang Tropical Storm Pelu na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uling namataan ang naturang bagyo sa layong 2,515 kilometro sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Malabo na itong makaapekto ng direkta sa ating bansa. Gayunman, posible itong makahatak ng mga kaulapan na nasa ilang pahagi ng West Philippine Sea at magdulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 65 kilometro bawat oras at may pagbugso na abot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng pahilagang timog silangan dyan sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit patuloy na minomonitor ng State Weather Bureau ang mga galaw nito dahil maaari pa rin niya na makaapekto sa lagay ng ating panahon sa mga darating na araw.
3: Samantala, umabot na sa 8 ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay ayon niya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, 2 katao ang nasawi sa Rizal dahil sa rock slide, 2 sa Batangas, 2 sa Benguet at 2 naman sa La Union na may kinalaman sa landslide at mga nakuryente. Mayroon ding isang nawawala sa Batangas at 7 nasugatan dahil doon sa Benguet dahil sa landslide at aksidente sa sasakyan. Sa kabuuan, sinabi ng ahensya na mahigit 124,000 mga pamilya na itong naapektuhan ng masamang panahon sa ating bansa. Humigit kumulang 2,500 na pamilya naman na ang kasalukuyang nasa mga evacuation center, habang 170 kabahayan ang mga napinsala. 13 naman sa mga ito ang tuluyang nanawasak.
2: Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga update ho tayo dahil may naitala na hong tatlong binawian ng buhay, pito na waan ang nawawala matapos ang nangyaring landslide. Nataburan ho ng lupa yung ilan sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi ng Bagyo. At mamaya ho yan mga kabombo at mga ka-Star Nation. Samantala sa ibang balita.
3: Ito namang buhawi dyan sa bahagi ng Western Visayas na nalasa dyan mismo sa Iloilo. Nasa 80 kabahayan naman nasira. Daan-daang residente, apektado naman. Kuha tayo ng mga report. Tinutukan niya ng Bombo Radyo, Iloilo.
5: Nanalasa ang buhawi sa ilang lugar sa Iloilo City. Nangyari ito pasado alas 10 ng gabi noong Sabado, Agosto 8. Umabot sa 77 kabahayan ang naitalang nasira at 144 na pamilya o 568 na individual ang naapektuhan. Batay sa pinakahuling datos ng Iloilo City Emergency Operations Center, sa 77 nasirang bahay, 3 ang totally destroyed. Sa kabuuang bilang ng mga apektado, nasa 71 pamilya o mahigit 250 na individual ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa distrito ng Haro. Ang iba naman sa mga apektadong residente ay pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, isa naman ang naitalang sugatan matapos tinamaan ng natumbang kahoy sa Haro Plaza. May nabuwal o nabunot na malalaking puno at mga natumbang poste dahil sa buhawi.
6: Sa panayam ng Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas, sinabi nito,
5: patuloy ang revalidation ng mga apektadong pamilya ng mga CSWDO District Office at pagtatanggap sa mga internally displaced persons o IDPs upang matiyak na agad na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan.
7: Binavalidate pa ng ating City Social Welfare Development Office ang final na numero kung ilang pamilya at ilang individual ang apektado ng buhawi. No? Ang instruction ng ating Iloilo City Government na kung maaari may maisalba tayong mga native trees na maapektuhan dahil nga sa medyo mas matagal, no? At medyo mas mahirap itong patubuin kumpara sa ibang uri ng puno.
5: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Nagtalaga ang Philippine National Police ng karagdagan na mga tauhan at resources para yan sa rescue at disaster response operations doon sa mga komunidad na sinalanta ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan dala pa rin ng Southwest Monsoon o Habagat. Ay kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inilaan ng pambansang pulisya ang mas maraming personnel at resources para naman sa mga evacuation at iba pang kinakailangan disaster response operations. Ito ay dahil na rin sa patuloy na nakakaranas pa rin ang ating bansa ng matinding mga pag-ulan, particular na sa Luzon, na nagresulta na sa malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Nauna nga rito mga kabombo, nagsagawa rin ng preemptive evacuation ang ilang lokal na pamahalaan, particular na sa mga komunidad na madaling bahain at mga lugar na malapit sa waterways. Samantala, nananatiling mataas ang banta ng pagbaha at landslide sa ilang parte ng Luzon. Ayon nga sa State Weather Bureau, nakataas pa rin ang red rainfall warning sa Ilocos Sur at Benguet, maging sa ilan pa mga karatig nitong lugar na nangangahulugan ng posibleng lumagpas sa 200 milimetro ang antas ng ulan na magdudulot ng matinding mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inatasan naman ang mga police unit sa mga apektadong lugar na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad o lokal na opisyal upang tumulong sa mga residente na nangangailangang mailikas at nangangailangan din ng iba pang assistance. Inimok ni Nartates ang publiko na manatiling kalmado ngunit mapagmatsyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Nagbabala rin mga kabombo ang pambansang pulisya laban sa pagkalat na mga hindi beripikadong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Almari umano itong magdulot ng takot at panik sa publiko.
3: Samantala, wala naman umanong mabilisang solusyon sa matinding pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dala nito ang hanging habagat. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasunod ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon kay Secretary Dizon, hindi agad maaayos ang problema sa loob lamang ng isang taon. Kailangan umano ng pangmatagal ang solusyon at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa buong bansa. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga maanumaliang flood control projects, sinabi ng kalihim na hinihintay pa nila ang resulta ng investigasyon. Sa ngayon, nakataon pa umano ang Department of Public Works and Highways sa pag-aayos ng mga sira at hindi natapos at inabandon ang proyekto na dapat sana'y nakatutulong na sa pagkontrol ng baha dito sa ating bansa.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. Dahil ngayong araw mga kabomboy, walang impeachment trial, bunsod na rin ang masamang lagay ng panahon. Itong Commission on Audit dapat daw na magsagawa ng mas malalim pa ng mga pagsusuri sa paggamit ng aliases sa confidential funds. Ayon yan kay Senator Judge Panpilo Ping Lacson. May balita, si Bombo Angelo Aganan.
8: Bombo Dennis, Bombo Jai, iginit ni Senator Panpilo Ping Lacson na dapat umanong nagsagawa ng ang Commission on Audit ng mas malalim na pagsusuri sa paggamit ng aliases kabilang ang inspeksyon sa vault na pinaglalagyan ng mga classified information sa pag-audit nito sa paggamit ng mga confidential funds. Ayon kay Lacson, nakasaad sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 ang mga pamamaraan para sa pag-inspeksyon sa vault kung saan nakalagay ang classified information, kabilang ang pagberipika sa tunay na pagkakakilanlan ng mga taong gumagamit ng aliases sa mga dokumento. Sinabi ni Lacson na mahalagang matukoy ng COA kung sino ang mga totoong taong nasa likod ng mga alias na lumitaw sa acknowledgement receipts gaya nila Mary Grace Piaya, maaaring gumamit ng aliases sa mga dokumentong may kaugnayan sa confidential operations, ngunit dapat pa rin may paraan upang matukoy at ma-verify ng COA ang tunay na pagkakakilanlan ng mga individual na nakapirma sa acknowledgement receipts. Ipinunto ni Lacson na dapat umanong nasa loob ng sealed envelope ang tunay na pangalan ng taong gumamit ng alias at dapat ay pirmado ito, habang ang mga naturang dokumento ay nakapaloob naman sa secured vault ng ahensya. Pinestiyon din ng senador kung paano nakapag-verify ang COA ng confidential fund transactions kung hindi nito aktwal na ininspeksyon ng vault at umasa lamang sa paper audit. Kasabay nito, binanggit ni Lacson ang COA Circular Number 2020-005 na nagtatakda umano ng proseso para sa fraud audit investigation. Ayon sa senador, maaaring magsagawa ng fraud audit investigation ang Commission on Audit kapag may impormasyong nagsasaad na maaaring may naganap na fraud na maaaring namang maging bahagi ng proseso tungo sa posibleng criminal case. Dahil dito, sinabi ni Lacson na dapat ding tanungin kung bakit hindi nagsagawa ang Commission on Audit ng fraud audit investigation sa kabila ng mga impormasyong lumitaw sa pagsusuri sa confidential funds. Sa impeachment trial noong nakaraang linggo ni Vice President Sara Duterte, inungkahi ng senador ang pag-amyanda sa joint memorandum ng Commission on Audit sapagkat kulang anya ito sa pagtukoy ng mga pinaggagamitan ng mga confidential funds. Narito pakinggan natin ang mga dating pahayag ni Senator Judge Panpilo Ping Lacson sa kanyang pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil.
9: Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit

0: ng intelligence at confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggapit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
0: And idadivert lang yung totoong tao na sa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba?
1: Yes, po, Your Honor.
0: So ang tanong ko, meron ba kayong, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo?
1: Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po, wala na po kami.
0: Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon?
1: Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor.
0: That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin, no? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba?
2: Samantala, Budanis, nang tanungin tungkol sa obserbasyon na may ilang senator judge na tila may pagkiling sa impeachment trial, tumanggi naman si Lacson na magkomento sa aksyon ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ng senador na bilang isang senator judge, iiwasan niyang husgahan ng kilos o paninindigan ng ibang miyembro ng impeachment court. Gayunman, iginit niya na mahalagang siyasatin ng mabuti kung ano pa ang mga hakbang na sinagawa ng Commission on Audit bukod sa pagsusuri ng mga dokumentong isinumite para sa pag-audit.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Blue Ribbon Committee ang mga substandard at pagpak na public works projects ng pamahalaan kasunod ng mga ulat ng mga infrastrukturang madaling masira matapos sa pagulan at mga bagyo. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng komite sa mga aligasyon na katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Bukod sa mga bagong pangalan at isyong may kaunayan sa flood control projects, sinabi ni Senator Tulfo na isa-isa umanong susuriin ang komite ang mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na umano'y hindi tumutugon sa itinakdang pamantayan. Giit ng senador, posibleng indikasyon na korupsyon ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno ngunit hindi natatapos o kaya naman ay hindi maayos ang pagkakagawa. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin umano ang komite sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaukulang ahensya para sa pagsasagawa ng investigasyon. Kabilang sa mga bibigyang pansin ang pagbuho ng retaining wall sa EDSA Ayala Northbound sa Makati City. Matapos itong sunod-sunod na bagyo na nagdulot ng matinding pagsisikip ng trapiko. Ipinunturo rin ng senador ang pagkundina ni Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon kaugnay sa insidente matapos na lumabas na hardy flex umano sa halip na matibay na materyales ang ginamit sa gumuhong bahagi ng istruktura. Samantanil nilinaw ni Tulfo na hindi lamang flood control projects ang kanilang tututukan ng Blue Ribbon Committee dahil susuriin din ang iba pang nakabimbing usapin ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ng senador na magiging mahigpit ang komite sa paggalap ng ebidensya at sisiguraduhin isasagawa ang mga investigasyon alinsunod yan sa mga panuntunan ng Senado at umiiral ng mga batas.
5: Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pumuna tayo ng mga karagdagang update mula dyan sa Palasyo, Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan ng situation briefing ngayong araw sa harap na rin ng patuloy na epekto ng habagat at iba't ibang panigho ng bansang apektado. May atas na rin ho sa Department of Health para doon sa maagap na pagtugon sa mga sakit na may kinalaman sa mga pagbaha. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalee Soberano.
6: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa Palasyo ng Malacañang ngayong umaga. Sa harap ito ng tuloy-tuloy na pagmumonitor ng presidente sa epekto ng pananalasa ng habagat sa maraming lugar sa bansa. alas 9 ng umaga gagawin ang situation briefing kung saan inaasahang hihinga ng update ng Pangulo ang mga concerned

0: Bacala Express Officer Under Secretary Kiel Castro.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na ring nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon.
0: Inatasan din ng Pangulo ang Department of Health na maging maagap sa posibleng pagdami ng mga sakit, bunsod ng walang tigil ng pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Castro, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na agad maghugas ng katawan gamit ang nilinis na tubig at sabon matapos lumusong o madikit sa tubig baha. Pinapayuhan din ang Pangulo ng Pangulo na agad kumonsulta sa pinakamalapit na health center kahit walang sugat o sintomas dahil maaring hindi agad lumalabas ang leptospirosis. Libre ang konsultasyon ng doxycycline sa mga health center, ngunit hindi ito para sa mga buntis at mga batang may 12 years old pababa. Mayroon ding dengue first name sa mga Department of Health Hospital. Samantala, nagpatupad na ang Malacanang ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila, kabilang ang 15 probinsya ngayong araw, August 10, dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 123 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, sa bisa ng otoridad ni Pangulong Marcos, saklaw ng work from home ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na ito na gumamit ng alternative learning modes para sa lahat ng antas. Ang suspensyon ng trabaho sa pribadong sektor ay nakadepende sa desisyon ng bawat kumpanya. Maari rin ang mga lokal na punong ehekutibo ang magpatupad ng hiwalay na suspension ng klase o trabaho sa kanilang mga lugar.
2: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
4: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
5: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
6: Balik tayo sa ating mga balita at oras natin, 22 minuto na makakalipas ang ikapito ng umaga. Naantala umano ang imbisigasyon ng Philippine Reclamation Authority sa reclamation activities sa bahagi ng Taguig City matapos umanong i-pressure ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, opisyal ng ahensya sa budget deliberation ng Office of the President noong Nobyembre ng taong 2025. Ayon kay Senator Panfiloping Lacson, batay sa impormasyon na kuha ng kanyang tanggapan mula sa mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority, ay ipinatawag umano ni Cayetano ang mga kinatawan ng ahensya sa kanyang opisina at nagbanta na ipapasuspindi ang deliberasyon sa budget ng Office of the President. Ayon kay Lacson, naging dahilan ito upang ma-pressure ang mga opisyal ng naturang tanggapan at tuluyang maantala ang kanilang imbisigasyon sa reclamation sa Taguig. Kasunod dito ay binunyag ng senador na muling magsasagawa ng pagsisiyasat ang Philippine Reclamation Authority sa ektaryang lupa kung saan ho itinayo ang umano'y illegal na reclamation. Ginumpirma rin ng naturang tanggapan na walang reclamation permit na nakuha ang Taguig City Government para sa nasabing proyekto. Ayon kay Lacson, kung isinagawa ang reclamation ng walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority, ang

0: bahin siya ang may mandato na mag-regulate ang reclamation at mag-issue ng kinakailangang permit. Ang lohikal na hakbang ay ang forfeiture ng reclaimed land pabor sa national government. Samantala, sinabi naman ng Lacson na nasa ombudsman na ang mga dokumento na nakalap nila kaugnay pa rin ng umano'y anomalya sa flood control project sa Taguig City, kabilang na yung case study at affidavits ng mga testigo. Hindi na rin umano ipinilit ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ipapaubayan na lamang ito sa chairman na si Senator Erwin Tulfo kung tatawagin pa ang public hearing para sa mga usapin sa Taguig City. Gayunman, sinabi ni Lacson na mahalaga na maimbestigahan ang mga aligasyon dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng mga pagbaha ang mga residente habang bilyon-bilyong piso ang nailaan para sa flood control projects doon. Sa kasalukuyan ay sinusubukan pa ng Bomb Radio Philippines na makuhang reaksyon ng mga opisyal at iba pang individual na nakakaladkad sa naturang usapin, partikular na ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team itong stranded na itala sa mga pantalan. Alamin din natin yung mga impormasyon kaugnayan ng no sale policy. May mga report si Bombo Isa Cotoner.
2: Umabot sa mahigit 200 pasahero ang na-stranded sa ilang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon dulot ngayon ng habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 201 stranded passengers, 161 rolling cargoes at 13 stranded vessels ang kanilang natukoy dito nga sa iba't ibang bahagi ng pantalan. Nagpatupad din ang Coast Guard ng no-sail policy dahil sa delikadong kondisyon ng dagat. Ilang biyahe rin ang kanselado sa Mimaropa, Bicol, Panay Island at iba pang bahagi ng bansa. Pinayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping company o mga otoridad sa pantalan para sa rebooking at iba pang abiso. Patuloy rin ang pagtulong ng Coast Guard sa mga residente namang apektado ng pagbaha habang nakaantabay ang kanilang mga rescue teams sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Samantala, sa iba pang balita, iniimbestigahan naman na ng Department of Public Works and Highways ang pagbagsak ng isang pader sa northbound lane ng EDSA Ayala, katabihan ng Forbes Park sa Makati City matapos ang malakas na ulam. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, posibleng standard ang materyales dahil tila hard flex o drywall lamang umano ang ginamit sa halip na konkretong pader. May lupa rin sa likod dito na posibleng bumigat matapos mababad sa tubig ulam. Inaalam ngayon kung sino ang nagpagawa at kailan ito na ipatayo at kung may nakaukulang permit bang naturang istruktura. Makikipagtulungan din ang naturang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority at Makati City Engineering Office para sa naturang investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison kasama si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
3: To PBC? Hard flex lang yun eh. Tinapagabas nila simento. Ano ang nasa loob? Lupa? Ipipigay talaga to pagka pinasok ng tubig yan. Delikado to, akong puro ganto to. Buti, wala naglalakad.
4: Pag ito may naglalakad, may patay sa ilalim yun.
3: Sigurado. Pero we have to investigate where this wall came from.
5: Unang-una, hindi ko alam sino nagpagawa nito. So kailangan malaman natin, gobyerno ba to? Yung may-ari ba ng bahay na to?
3: Pero ano yung existing bakod natin? Kasi hindi tayo gumagawa ng bakod na ganito. Papatawag ko yung building official dito.
2: Para naman sa EDSA busway na naapektuhan din ng tuloy-tuloy na pag-ulan, sinabi ni Dizon na naiipon ang tubig ulan dahil walang drainage sa gitna ng kalsada. Iniutos din na ang paglalagay ng gaps sa mga barrier para hindi rin maipon ang tubig sa dedicated bus lane. Aayusin din ng contractor ang mga potholes sa lugar nang walang gagastusing pondo ng pamahalaan.
6: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Good news muna tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation. Epektibo bukas, 11 ng Agosto, ay magkakaroon po ng panibagong oil price rollback. Take note, rollback po ito sa pagkakataong yan mga kabombo. Ang halaga ng diesel ay magkakaroon ng pagbaba mula 4 piso hanggang 5 piso kada litro. At ganun din sa gasolina, 4 pesos hanggang 5 pesos ang posibleng ibaba ng presyo nito, mga kabombo. Ang kerosene, ganun pa rin, 4 pesos hanggang 5 pesos ang maaaring ibaba. Batay ho yan sa mga oil players na nag-abiso na ng kanilang intensyon na magpatupad ng rollback. Dahil dito, narito mga kabombo ang posibleng maging resulta kapag naipairal na ang naturang rollback. Maglalaro ang halaga ng diesel sa 92 pesos and 77 centavos per liter. 92 pesos and 77 centavos per liter. Sa gasolina, ito ho ay nasa 86 pesos and 64 centavos. 86 pesos and 64 centavos per liter. Ang kerosene naman ay nasa 133 pesos and 69 centavos per liter. 133 pesos and 69 centavos per liter ang magiging presyo po ng kerosene. Posible pa naman itong masundan sa mga darating na linggo kung magiging maganda ang momentum sa pandaigdigang merkado sa larangan po ng kalakalan sa langis, batay na rin sa anunsyo ng mga oil players. Ano tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong araw po ng maulang Lunes. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Walang iba kundi si Senator Risa Ontiveros. Pabati muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program and good morning sa maulang araw po na ito.
7: Salamat po, Bombo Dennis. Magandang umaga rin po sa inyo. Sa kabila nung bagyo, no? Ingat po lahat sa bagyo.
0: Last time, Madam Senator, ay nakausap po namin kayo at napag-usapan natin doon sa after ng State of the Nation address ni Pangulo Marcos. Nagbanggit po kayo ng maikling punto tungkol doon sa Paxilica. Ngunit marami pa rin ho yung mga nagtatanong kasi binibilang yata nila, no? Parang tinatali nila ito kontra, ito pabor. Ano ho ba talaga? Pabor ho ba kayo kontra dito sa Paxilica issue, Madam Senator?
7: Pagkatapos nating mag-usap nung SONA, Bombo Dennis, nag-file na ako ng resolution para i-examine talaga ano ba ang mga pangako na matutupad talaga dyan sa Paxilica at ano naman yung mga panganib na totoong meron at dapat nating paghandaan, iwasan o kahit i-mitigate man lamang. So dun ko bubuin yung final position ko batay sa magiging investigasyon namin. So halimbawa, yung ating mga kababae manggagawa ba? Makakakuha ba talaga ng mga disenteng trabaho dyan? Iba-iba yung announcement ngayon kung ano ba talaga yung mga itatayong economic activities dyan. Data center ba? Manufacturing ba ng mga semiconductor at saka mga microchips? Ano ba talaga? Mula sa simula, itong isang tanong pa, mananatili bang solidly sa kamay ng gobyerno natin, ng bansa natin, ang jurisdiction dyan sa Paxilica? Tapos, anong magiging epekto ng Paxilica kung mayroon, no? Sa tubig, sa kuryente, at sa mga komunidad sa palibot niya na umaasa sa mga natural resources at saka social services na yan dyan sa area kung saan itatayo ng Paxilica. So, ano yung magiging epekto din ng mga economic activities ng Paxilica sa ating kapaligiran? So, ibig sabihin, gusto ko pong siguruhin na kung may mga pangako in terms of industrialization, in terms of services sa Paxilica na talagang magmamaterialize ito. At kung may mga panganib naman, pati sa usapin halimbawa ng displacement, no? Kinatatakutan ng ating mga magsasaka at katutubong Filipino dyan, paano natin mapipigilan yan or mamimitigate man lamang?
0: May hanay ho kasi ng mga kababayan po natin na nanghihinayang ano, baka raw kasi Sabi nga niya na opportunity knocked once, ano? Baka wala nang kasunod dito. Sabi po nila, sayang naman yung oportunidad kung sakasakali, ano, lalo't may mga ilan na nagsasabi na mas marami yung pakinabang kaysa sa negatibong issue. Ano po ang inyong pananaw tungkol doon?
7: Well, precisely, Bombo Dennis, ayaw natin mahadlangan kung mayroon talagang positibong epekto na mabubunga nitong Paxilica. Bigyang daan kung may mga positibong epekto. Pero kung may mapatunayan din tayong na hindi lang pangamba, hindi lang takot, pero totoong mga panganib, dapat siguruhin ng gobyerno na hindi ito mangyayari. Itong mga parte ng Paxilica na makasasama sa ating mga kababayan o sa ating kalikasan, yan ay hindi po dapat payagang maging parte ng Paxilica kung matutuloy siya. Dapat kung matutuloy siya, yung mga mabubuting epekto lamang para sa ating mga kababayan at para sa ating ekonomiya ang maganap.
0: Okay, jumping into another important topic, Senator Ontiveros. Sa usapin po na ito, alam ko yung committee po ninyo, yung nag-imbestiga doon sa allegation kay Pastor Apollo Quiboloy at iba pang mga kakibato nito. Pero ito ho kasi, may extradition request na yung Estados Unidos para sa mga kaso po na kinakaharap naman niya sa Amerika. Ano po ang take po ninyo dito, Senator Ontiveros?
7: Nabalitaan ko po yan sa pamamagitan ninyo sa media at na-confirm po ng ibang mga information na totoo. Ang US State Department nga ay humiling na after almost a year na ibinabalitang mangyayari ito na i-extradite ng gobyerno natin si Apollo Quiboloy dun sa kanilang bansa. At kasunod niya, nabalitaan ko rin na inendorso na ng DFA ang request na ito sa DOJ. Bombo Dennis, talagang ang aming komite ng Senate Committee on Women ang nag-imbestiga dito kay Apollo Quiboloy. Alang-alang sa mga victim survivors, no, ng pang-aabuso sa kamay niya, mga babae at menor de edad na nagsumbong po sa amin. Kaya welcome development po ito na hindi lamang dito sa ating bansa sinisingil ang accountability ni Quiboloy sa mga babae at menor de edad na biniktima niya, pati na po sa Estados Unidos.
0: Okay. Bombo Jaira, akin pong katandem si Bombo Jai, may ilang punto rin. Bombo Jai, please go ahead.
1: Follow-up ko lang din naman, Senator, sa naging katanungan ni Bombo Dennis. Hindi po ba dapat sa Pilipinas muna yung unahin dahil Pilipino nga rin itong si Quiboloy at nandito rin yung karamihan ng mga complainant, Senator?
7: Maagang naitanong sa DOJ nung isa sa mga unang hearing namin tungkol kay Apollo Quiboloy. At naalala ko sinabi nila noon, either of two options ay bukas sa gobyerno. Maaring tapusin muna ang proseso kay Quiboloy dito sa Pilipinas o pagbigyan na mauna na muna dun sa isang bansa. Pero ang suma total, mauna man tayo or mauna man, halimbawang Estados Unidos, kung ano ang maging hatol kay Quiboloy at ano ang maging parusa na ipataw sa kanya, ay parehong kailangan i-serve, no? So, yun po. So, ngayon, nasa kamay ng gobyerno kung aling option nga ang kanilang isusulong. Whether unahin na tapusin ang proseso dito or pagbigyan na masimula na rin ang proseso sa Estados Unidos. Ang sa akin, saan mang mga bansa na nang biktima siya ng mga babae at menor de edad ay dapat talaga i-serve yung accountability niya.
1: Sa iba pang usapin, Senator, ano po yung stand naman ninyo dito sa 85 pesos wage hike na hinarang sa Pasig Regional Trial Court?
7: Nakalungkot po talaga yan. Hindi po dapat, you know, mawalang galang lang, no, sa korte, pero hindi po dapat nangyari yan dahil ang klaro naman po sa batas natin, sa Labor Code, no, sa Article 126 at Article 123. Ang Article 126 ay nagsasabi na walang korte po, walang tribunal ang pwedeng magpataw ng temporary restraining order sa isang gawain ng wage board. At sabi din ng Article 123, kung may employers na nais mag-apila, ang tamang pag-apela ay dun po sa Wages and Productivity Commission, hindi po sa korte. So, 'di ba, ang tagal nang inintay ito ng manggagawa, ngayon may iniutos na aumento na 85 pesos lang naman sa dalawang installment pa. Tapos masususpend pa ang implementasyon. Napakapait naman po. Huwag na po nating ipagkait. 85 pesos lang, 'di ba? Maliit kung tutuusin, pero kahit papaano, may kaunting relief po iyon sa ating mga manggagawa at pamilya nila, lalo na sa panahong ito, no, na bagyo, monsoon, taas ng presyo ng pagkain at lahat ng kailangan pa natin sa araw-araw.
1: Thank you so much, Senator Bongbong Denis.
0: Okay, so maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa panayam po na ito ngayong maulang Lunes, Senator Riz Ontiveros. Thank you so much.
7: Thank you. Ingat po.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, si Senator Riz Ontiveros, kaugnay ho dun sa mga usapin na napapanahon at may kinalaman ho dun sa mga inimbestigahan ng kanilang komite dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tuloy tayo sa mga balita.
8: Bombo International News.
1: Pope Leo XIV na itigil na itong digmaan sa Ukraine at igalang international humanitarian law matapos dumarami ang mga sibilyang nasasawi at nasusugatan sa magkabilang panig. Sa kanyang mensahe bago kang kanyang Angelus Prayer, sinabi ng Santo Papa na itigil na ang mga pag-atake sa mga inosenteng tao kabilang ang mga batang nadadamay. Batay kasi sa datos ng United Nations, mahigit 16,000 sibilyan na ang nasawi sa halos 4 taon ng nagpapatuloy itong gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nakaramihan sa mga nasawi ay mula sa Ukraine. Samantala, nagsasagawa rin ang Ukraine ng mga serye ng drone attacks sa Russia. Ayon sa isang opisyal ng United Nations, mayroon ding mga sibilyang nadamay doon sa Russia. Ang pinakahuling insidente rito ang 5 nasawi. Matapos ang overnight Ukrainian drone attack sa lusod ng Belgorod. At sa iba pang usapin sa iba, yung dagat sugatan naman na 5 dahil sa pagtama nitong bagyong Dolphin sa Southern Island ng Okinawa, Japan. Dahil sa bagyo ay nawalan rin ang supply ng kuryente ang nasa 14,000 mga gusali. Bukod sa Okinawa ay naapektuhan rin ng bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maraming flight rin ang nakansela dahil sa bagyo kung saan kasama rin dito ang bansang China at Taiwan. Ang nasabing bagyo ay patungo na sa direksyon ng China. Base naman sa Japan Meteorological Agency na mayroong lakas na hangin ang nakakaapekto dito sa kanilang bansa.
0: At kaugnay pa rin ang bagyo na yan, mga kabombo, at yung nahatak nitong habagat, suspindido ang klase sa ilang mga bahagi dito sa Luzon ngayong Lunes at 10 ng Agosto dahil pa rin sa patuloy ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Kabilang ho sa mga nagdeklara ng suspensyon ng klase ang probinsya ng Ilocos Sur, Abra, Benguet, Baguio City, Mountain Province at mga karatig na lugar na nakakaranas ho ng masungit na lagay ng panahon itong nakalipas na weekend. At habang sa Batangas naman, suspindido yung face-to-face classes pero meron pong alternatibo na maaaring gamitin yung modular at online class ng mga estudyante. Sa Cavite, wala hong klase sa lahat ng antas, lalo na ho dyan sa Bacoor area, habang suspindido naman ang pasok doon sa City of Cavite at mga karatig nitong lugar. Dito sa Metro Manila, wala talagang klase, ho, face-to-face classes sa lahat ng antas at ganun din, lalo na dyan sa Marikina at Quezon City. Yung mga lugar naman na dito sa may southern portion ay may kanikanyang deklarasyon, mga kabombo. Samantala, ay may pinaiiral ding suspensyon ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Ilocos Sur, Abra, Mountain Province at ilan pang lugar sa Cavite. Batay po yan sa mga lokal na abiso. Patuloy naman na pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga abiso na inilalabas ng mga lokal na pamahalaan dahil maaaring magbago ang class suspension at depende ho yan sa lagay ng panahon na umiiral.
1: Samantala, umabot naman sa may 3,000 ng mga pamilya sa Rizal, Cavite at Batangas ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Tropical Depression Maymay at pinalakas na habagat ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa ahensya, Calabar Zone, kabilang sa mga apektado ang mga residente mula sa 50 barangay sa tatlong lalawigan. Mahigit 4 na pamilya naman na kasalukuyang nananatili sa 27 na mga evacuation centers. Maliban dito, nakapag-preposition na ang Department of Social Welfare and Development Calabar Zone ng mahigit 227,000 na family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food packs, at mahigit 11,000 rin na non-food items. Mayroon ding 3 million pesos na standby funds ang ahensya para sa agarang pagbili ng karagdagang relief goods at iba pang pangunahing pangangailangan.
0: Samantala mga kabombo, ay 16 na minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga na nanatiling nakataas ang first alarm sa Marikina River matapos umabot sa 15.9 meters ang water level ng naturang ilog. Dahil ba yan sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Marikina Local Government Unit na itala ang water level pasado alauna ng madaling araw kanina. At dahil dito ay patuloy na pinapayuhan ng mga residente na nakatira malapit sa ilog na lumikas sa bilang pag-iingat. Kapag umabot naman sa 18 metro ang water level ng Marikina River, ay itataas na ho ito sa third alarm kung saan magiging mandatory na ang evacuation sa mga apektadong residente. Nauna nang itinaas ang ikalawang alarma itong araw po ng Linggo at matapos na umabot sa 16 na metro ang level ng tubig sa naturang ilog.
1: Sa ibang usapin naman, tiniyak ng Department of Agriculture na magpapatuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas hanggang matapos ang termino ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Matatandaan sa kanyang State of the Nation Address, sinabi ng Pangulo na mahigit 12 milyong Pilipino na ang nakinabang sa programang benting bigas, meron na na nakalaan para sa mga vulnerable sectors. Ayon sa Department of Agriculture, mayroon ngayong mahigit 500,000 metric tons na stock ng bigas ng National Food Authority na sapat umano para matugunan ang pangangailangan ng programa. Mula sa kasalukuyang 807 na kadiwa sites sa buong bansa, target ng ahensya na madagdagan ito sa pagitan ng 1,000 o 2,000 na mga sites sa mga susunod na buwan. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na unti-unti nang bumababa itong presyo ng bigas sa merkado. Ang premium rice ay naglalaro ang presyo sa 47 to 48 pesos kada kilo, habang ang regular milled rice naman ay nasa 35 to 45 pesos kada kilo. Tiniyak pa ng ahensya na sapat ang kasalukuyang supply ng bigas, mapalokal at imported man ito para matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino hanggang sa susunod na anihan.
8: Bombo Police Report.
0: Muna tayo mga kabombo ng ulat mula sa atin pong mga himpilan kaugnay doon sa malalaking mga pangyayari. Diyan ho sa Northern Luzon, 2 katao ang naitalang binawian ng buhay at meron din hong nasugatan sa vehicular accident diyan sa Cagayan City. May balita ang Bombo Radio Cagayan.
9: 2 katao ang nasawi habang isa naman ang nasugatan matapos salpukin ng isang Toyota Vios ang hulihan ng isang 10-wheeler truck sa barangay Minantiros, Cagayan City. Isabela.
10: Sa banayam ng Bombo Radyo Cagayan kay Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo, hepe ng Cagayan City Police Station, sinabi nitong idineklaran dead on arrival sa magkahiwalay na ospital ang chofer ng kotse at isang babaeng pasahero nito. Patuloy namang ginagamot at inoobserbahan sa ospital ng isa pang pasahero na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Ayon kay Castillo, 3 ang sakay ng sasakyan na patungo sana sa Santiago City mula sa lungsod ng Cagayan. Taga Santiago ang chofer habang residente naman ng Cagayan ang 2 nitong pasahero. Hindi naman nasaktan ang chofer ng 10-wheeler truck na may kargang palay at nakaparada sa lugar ng mangyari ang insidente. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente. Kabilang sa kanilang sinusuri ang posibleng pagkukulang ng mga tsuper, bilis ng takbo ng kotse, kondisyon ng kalsada at epekto ng pag-ulan na maaring nagdulot ng madulas na daanan. Inaalam din ng mga otoridad kung maayos na nakaparada ang truck at kung mayroon itong inilagay na early warning device sa lugar. Umaasa rin ang pulisya na makakakuha ng CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento upang makatulong sa pagbuo ng malinaw na larawan ng mga pangyayari bago ang banggaan. Samantala, inatasan ni Police Lieutenant Colonel Castillo ang mga pulis na paigtingin ang pagbabantay at pagsita sa mga truck na nakaparada sa gilid ng kalsada, lalo na sa mga kurban at madidilim na bahagi ng highway. Muli rin niyang pinaalalahanan ng mga motorista na pumili ng ligtas at maliwanag na lugar kapag magpaparada ng sasakyan. Mas mainam kung may CCTV at hindi nakakahadlang sa maayos na daloy ng trapiko.
11: Ito'y sharp curve. Pagkalagpas mo ng tulay, sharp curve ito. Kung mabilis-bilis ka talaga dito, medyo mag-overshoot ka dito. So nakita ko mismo. Ito ngayon subject for our investigation kung sino yung may mga lapses. May lapses ba yung nakaparadang truck? May lapses din ba yung bumangga sa likod? Ito lahat ng tinitingnan natin sa ngayon.
9: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Ang People's Coalition for Good Governance naman, naniniwala ang politika ang pangunahing dahilan sa likod ng paano ka lang ipagpaliban itong itong barangay at simulian ang kabataan elections sa 2026. May report ang Bombo Radyo Rojas.
12: Makikinabang umano ang ilang politiko kung ipagpapaliban hanggang 2028 ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil mas mapapalakas silang kanilang impluensya sa mga barangay. Sa paniyam ng Bombo Radyo Rojas kay Mr. Winnie Sancho, convener ng People's Coalition for Good Governance, sinabi nito na politika ang pangunahing dahilan sa likod ng panukalang ipagpaliban ang halalan. Ayon sa kanya, ang pagpapalawig ng panunungkulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay ay maaaring magpalakas sa political stronghold ng ilang mga politiko. Kinwestiyon din ni Sancho kung nagsagawa ba ng malawakang konsultasyon sa mga barangay bago isulong ang panukalang postponement. Hindi rin siya sang-ayon sa pahayag na magastos ang pagsasagawa ng halalan. Aniya, nakalaan pa ang pondo para rito at dadagpan niya bilyon-bilyong peso ang nawawala sa pondo ng pamahalaan dahil sa katiwalian, kaya hindi dapat gamitin ang gastos bilang dahilan upang ipagliban ang eleksyon. Pinaalalahanan niya ang mga mambabatas na iniluklok sila ng taumbayan sa kanilang posisyon at wala silang karapatang ipilit ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections.
13: Itong pag-postpone ng barangay election is a political strategy, no, to affirm the stronghold of the traditional politicians to strengthen their political capacity for the election in 2028. So dapat makialam, no, dapat tigilan natin at dapat yung kapakanan ng sambayanan ang ating gagawin.
12: Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Update naman tayo mga kabombo doon sa mahigit 1,000 pasahero na apektado ho ng flight cancellation sa Butuan City matapos ho na makaranas ng runway excursion doon ho sa aeroplano ng isang local domestic flight mga kabombo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Butuan.
14: Umabot ng 1,487 ang mga pasahero ang apektado sa pagkansila ng 11 mga flights kahapon sa Butuan City Airport matapos makaranas ng runway excursion ang Flight 786 ng Cebu Pacific Airlines sanhi ng pagka-disable ng naturang eroplano. Ayon kay Engineer Junilito Abrazado, ang Area Manager ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Caraga, apektado sa flight cancellation ang 8 flights ng Cebu Pacific at 3 naman sa Philippine Airlines. Ayon sa opisyal, nang matanggap ang abiso mula sa airport personnel ay kaagad nilang ini-activate ang kanilang incident command system at binigyan ng agarang assistance ang mga pasahero mula sa kanilang pagkain hanggang sa paghatid noong mga nais ituloy ang kanilang flights. at inilipat sa Cagayan de Oro City at Davao City na libre ang transportasyon. Nilinaw din ang opisyal na walang naitalang sugatan at wala ring danyos dahil sa nasabing insidente at dumating na kagabi ang Black Hawk helicopter na nanguna sa paghila ng naturang eroplano.
15: Cebu Pacific Airlines 5J786 bound for Manila had experienced an runway excursion, so resulting in to be disabled at the end of runway 12. So as per immediately napunta ko rito sa airport, proceeded immediately to the site, and then right there inactivate namin yung incident command system namin with my incident commander, and then all the team were present for us to be able to to appropriately assist all the passengers.
14: Mula dito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linaak nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
8: Bombo Entertainment Bombo. News! Entertainment News! Bombo Entertainment News!
1: Kauna-unahang all Filipino dance group na sumali sa International Dance League Seoul Series umani na tagumpay sa katatapos lamang na competition ngayong buwan sa Seoul, South Korea. Ang balita niyan ay hatid ng Star FM Dagupan.
16: Humakot ng tagumpay ang Philippines dance team na VPIPs at UPIPs sa International Dance League Seoul Series Community Division na ginanap ngayong buwan sa Kyunghee University Grand Peace Palace, Seoul, South Korea. Tinanghal bilang kampyon ang VPIPs sa Junior Division, habang first runner-up naman ang UPIPs sa Adult Division, kung saan sila rin ang kauna-unahang All-Filipino Dance Group na nagwagi sa naturang kompetisyon na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa World Dance Stage. Sa panayam ng Star FM Dagupan kay Chips Beltran, coach ng grupo, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nakamit na tagumpay at itinuturing itong malaking karangalan para sa buong grupo.
17: Actually, hindi pa kami makapaniwala. Medyo nagsisink in pa lang siya kasi I believe we are the first full Filipino crews to represent in the league. Very surreal. Hindi pa kami nakaka-uwi lahat. Marami pa kaming teammates na medyo nagbabakasyon doon sa Seoul.
16: Ang International Dance League ay isang pandaigdigang kompetisyon na naglalayong pagsamasamahin ang mga dance group mula sa iba't ibang bansa mula sa Southeast Asia upang ipakita ang kanilang talento, pagkamalikhain at husay sa iba't ibang uri ng sayaw. At yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia, and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
8: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang kalakalan ay naitala po dun sa pagsasara ng trading itong nakalipas po na weekend, araw ng Biyernes. At ang resumption ay mamamayang alas 9 ng umaga, unless magkaroon ho ng saklaw na kanselasyon ng operasyon bunsod nitong masamang lagay ng panahon. Narito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang data ng ating palitan ng piso kontra sa foreign currencies. Ang isang US dollar ay umabot mga kabombo ng 60 pesos and 90 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 74 centavos. Singaporean dollar ay 47 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Arabian rial, 16 pesos and 17 centavos. At ang euro ay 69 pesos and 95 centavos, batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan ngayong araw ho ng maulang Lunes. Diyan sa Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan gumamit po ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. At sa ating pong mga himpilan, unahin natin diyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Abang sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At sa Metro Manila ay 102.7 Star FM Manila.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, narin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabubot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Ibirata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
19: Bombo!
20: Like mo! Share mo!
19: Basta Radio! Bombo!
21: Star FM,
22: the best music station across the nation.
19: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
20: Star FM number 1. 02.7.
21: Basta Star.
24: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
19: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
25: Star FM.
26: Star FM.
27: Star FM.
21: Star FM. It's all for you.
23: Star FM.
28: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
29: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
28: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
30: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
31: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
32: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
33: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
34: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
35: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
36: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
21: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
36: Orokan, maayos ang buhay mo.
21: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
37: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
21: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
38: Sulit ang pagpunta ko dito sa New Antipolo Public Market.
2: Ako si Peña Francia Tena, mula sa number 3, Road 4, Phase 4, Cogeo Village, Barangay Bagunayon, ang maswerteng nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang timba ng Orocan, 1 piece Kumeya, 3Q Palabo, 1 box ng MXC Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines, sa Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026, week number 5, noong August 8, 2026. Gagamitin ko ang pa-premium na panalunan ko para sa birthday ng Apon. Maraming salamat at Star FM, Bombo Radio at sa lahat ng mga sponsors, it's all for you. Live mo!